Hindi kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas ka naming sasambahin.

Bigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamangha-manghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig.

0: Magari ka. Magari ka.
1: Magari ka sa buhay. Sa buhay namin. Sa pamilya namin. Sa bansa namin.

in this world can separate us from the love of Christ.

Thank you.

Isasamba namin ang pintuan ng Pilipinas. Bawat Pilipino, bawat bayan, bawat syudad, bawat sulok ng Pilipinas. Mula Mindanao hanggang Spratly Islands, Lord God. Ito po ay aming binubuksan sa inyong paghahari. At sa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, kayo ang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng Pilipinas. Jesus.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwik La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansone Gold Coffee Mix.
0: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
1: Sansone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Sansone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sansone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sansone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sansone Plus Herbal Soap.
0: Sansone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sansone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sansone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sansone Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sansone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sansone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
11: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
13: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Sample Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ngayon po, naramdaman ko, pero nung rin, wala na, subukin sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
6: Santan Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santan Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santan Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline supplement na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
14: XFM.
17: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
8: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Sanzone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
12: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
14: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
12: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
16: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
9: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
17: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
11: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex X-Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
16: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
16: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix, mulang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhan Gold Coffee Mix.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santhan Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santhan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santhan Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santhan Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
12: Mabili sa mga butika.
3: Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santhan Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santhan Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhan Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santhan Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
20: Santhan Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
4: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Sister Pain. Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
8: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Inyong
3: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Esel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium

0: Solar Jet and Glutathione, Southern Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: System Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa System the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa System the Pain, isa lang, tanggal agad.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa pusod.
14: Desminoria.
16: No more.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
2: XFM.

0: XFM. XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM. XFM.

0: XFM.
1: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
2: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain.
4: Fast and safe. Yeah!
3: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
5: may collagen
6: at glutathione pa.
5: At sa lasa, kapeng kape,
6: panalo ka dito.
5: Ayan, subukan nyo.
3: Santone Gold Coffee Mix.
5: Gawa sa pinaghalong mangustin,
3: moringa,
5: spirulina,
3: garlic,
5: plus
3: collagen
5: and glutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
3: lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag
17: Santone Plus
18: Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Talagang maaasahan.
17: Santone Plus
18: Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.

Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
2: Sistapain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Sistapain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
13: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: The Secret of Health.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
3: The Secret of Health.
5: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
6: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
6: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
10: Inyong dapat
3: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: XFM.
9: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.

Hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin B3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: XFM.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

Ang exciting time sa buong Pilipinas, eksakto alas 5 ng umaga. Ang ating oras atin po sa inyo ng 1 Plus, numero 1 alaga.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Magandang umaga po!
1: Good morning,
0: Pilipinas!
1: Good morning, Puerto Princesa!
0: Good morning,
1: Palawan!
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga natulog pa po dyan, gising na gising na gising na gising na gising na gising na gising na gising na gising na gising na gising na gising na gising na gising na gising na gising na gising na gising na gising na burot na burot na burot na burot na burot na burot na burot na burot na burot na burot na burot na burot na burot na burot na burot na burot na Mister, buti na yan, maga na. Umaga na po ng Linggo ngayon, mga katropa. October 4, 2026. Welcome po sa atin pong programa, Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Excited na ba kayo?
2: Exciting Pilipinas!
0: Exciting, yan, excited na ba kayong makinig at manood na mga balita?
2: Excited na
0: sa ating programa para maghatid sa inyo ng mga maiinit, mga pinakabagong mga pangyayari sa ating lungsod ng Puerto Princesa at talawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting.
0: Sa bahaging teknikal, kasama natin sa katropang Rini Boy Federico. Ako naman po inyong lingkod sa ngalan po ni katropang Alison Salvatos. Ako po ang inyong makakasama hanggang alas 6 ng umaga. Ako po yung lingkod, Kagawad Mike Escote.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Siyempre, kumusta na po kayo?

programa natin live sa XFM Broadcast Center Puerto Princesa City. Nasa bayan din po napapakinggan sa mga relay stations natin sa buong Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyo po mga Android phone. At siyempre po live tayong napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Kaya mga katropa, pakishare nyo na yung ating programa.

0: Marami pa tayong mabahagiran po ng impormasyon. Pwede rin po kayong mag-comment dyan sa ating Facebook Live. Pwede po kayong magbigay rin dyan po mga pagbati para po mabati natin yan. First, atin pong attendance, Sir Eko HLR. Good morning, katropang Mike. Malamig na umaga sa'yo. Pakibati kami dito sa Barangay Barawan, Rojas, Palawan. Nakatutok na po kami. Sa ating Pilipinas. Alaga naman. Thank you very much, Sir Eko HLR. Sir Jack Ortega Edates. Good morning, Idol. Good morning din. Yan na, Sir Wayne Jara Elevera. Blessed Sunday morning, kagawad, Mike. Blessed morning din po. Lalo na dito po sa Barangay San Pedro. Saan kami naroon? Libes San Pedro. Sa Adoration Road. Good morning po sa inyo. Gumising na kayo. Masayang umaga sa inyong lahat. Mga magsasaka. Mga mangisda. Mga security guard. Mga tanod. Gising na! Ay, mga tanod, gising na gising yan. Hindi natutulog yan, mga tanod na yan. Hindi natutulog yan. Mga kaibigan natin yan. Sa mga barabarangay, laging gising. Mga boy scout, laging handa. Ang tanod, laging gising. Yan ang kanilang motto. Basta may libreng kape. May mga barangay, wala daw kape. Oy, magpakapirma kayo, kagawad. Peace and Order Committee. Good morning. Samantala, puntahan natin yung mga headlines natin ngayong umagang ito.
1: Headlines.

0: Sa balitang nasyonal, pasabog po ni Trillanes, imbento lang daw, katang isip lang daw. Sabi ni Attorney Salvador Panelo. Vice President Sara Duterte, dead ma sa patawag ng NBI. Iinit, papalo po sa higit 45 degrees Celsius sa Super El Nino. Tidaar kalidad ng hangin sa Metro Manila. Aba, bumuti raw. Balita naman sa atin pong balitang lokal. Municipal Tourism Office Rizal, patuloy ang pagpapalakas ng turismo sa bayan. Isang motorista sa bayan ng Quezon, sumimplang matapos umiwas sa tricycle na nag-U-turn. Land Transportation Office, maglalatag ng mobile registration at emission testing sa bayan ng El Nido. Yan po ang mga balitang hatid po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa sa mga mahilig pong uminom dyan, mas mabuti po na piliin natin yon pong kape na makakatulong po sa ating kalusugan. Uminom po tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito po ang kape na natural, walang side effects. Ito po ang kape namin na iniinom dito. Ay, dapat yan po ang kape ninyo din. Ay bakit nga katropang Mike, ay meron po itong Santons. Alam nyo ba yung Santons na nandyan sa Mangustin? Ay, mga nagpatanggal-tanggal yan ng mga bukol-bukol. Ay, mga kanser. Nako, uminom ka na ng kape, gumaling ka pa. Ang mga katropa kakailangan, yan ang kape na kakapihin natin. Ay, huwag na yung nakasanayang kape natin. Ay, magpapalpitate ka pa doon. Ito, hindi. So, ito na po, inamin ninyo. Santon Plus Coffee Mix. Pabibili po yan sa lahat po ng Yes to Health Clinic. At syempre sa atin pong lahat pong mga pharmacy. Mga kapartner natin ng mga pharmacy. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at Lalawigan ng Palawan. Kaya ano pa inaantay ninyo? Santon Plus Coffee Mix. Sarap ng Santon Plus Coffee Mix na yan. Tuloy na tayo sa atin pong detalye ng mga balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Inakusahan po ni Attorney Salvador Paulo Panelo, tagapagsalita ng kampo ni Vice President Sara Duterte, si dating Senator Antonio Trillanes IV ng patuloy na pagpapakalat ng umano'y mga gas-gas at paulit-ulit na kasinungalingan laban sa pamilya Duterte mula pa noong 2016. Ang pahayag ni Panelo ay tugon sa mga aligasyong inilahat po ni Trillanes sa isang press conference noong Biyernes. Kung saan inakusahan po nito si Vice President Duterte at ang asawa nitong si Attorney Manases Carpio na nakatanggap ng umuna ng 150 milyon pesos at 319 milyon pesos remittances mula po sa China sa pamagitan ng isa pang foundation at ng korporasyon. Ayon kay Panelo, kabilang sa mga umano ay kasinungalingan ng gawa-gawang ugnayan sa illegal na droga, katang-isip na hindi may paliwanag na yaman at imbentong koneksyon sa China. Pinangitin po niya ang mga pangalan ni Ramil Madriaga, Rodolfo Gracioso Jr., Peter Jomel Advincula at Attorney Jude Savio na dati ring inugnay sa mga aligasyon laban sa mga Duterte. Dahil umano sa paulit-ulit na pagpapakalat ng maling impormasyon, sinabi ni Panelo na ilang ulit nang nabigo si Trillanes sa kanyang mga tangkang makabalik sa pwesto sa pamagitan ng halalan. Pinatikos din niya ang naging pag-atras si Trillanes bilang testigo sa impeachment case na anya ay nagpapakita na hindi kakayanin ng mga aligasyon nito ang masusing legal na pagsusuri. Ayon kay Panelo, ang mga ibinunyag ng dating senador ay isa lamang umanong ori ng black propaganda at character assassination laban sa vice presidente. Nagpasalamat naman si umano si Duterte sa mga Pilipinong anya ay nakakita sa likod ng umano ay media stunt ni Trillanes sa sinasabing planong panira sa kanyang politika.
1: Exciting Pilipinas!
0: Naniniwala pa ba kayo kay Trillanes?
1: Yes!
0: Kayo mga Pilipino, naniniwala pa ba kayo kay Trillanes? Ha? Bahala kayo kung naniniwala pa kayo kay Trillanes. isang secret na kahit hindi totoo, basta kalaban ka na Duterte, pag narinig mo, siyempre paniniwalaan mo. Mas maganda sana kung nandun sa sa impeachment court masasala ng ng mga senator judges. Ang gusto kasi ni Senator Rapi Tulfo, bago siya humarap doon, bago yung AMLAC pala, siya muna mauna. So, para pag nagsalita yung AMLAC, itatanong nila, totoo ba yung sinasabi nito? Ganun ba kayong report ng ganun? Parang doon yung matras gusto niya ang siyempre kung mahuhuli nga naman yung AMLAC, magsalita, hindi na, ay kung mauna yung AMLAC, magsalita, hindi na madodouble check yung masasabi ni dati Senator Antonio Trillanes kung yun ba ay may record talaga yung AMLAC. Kaya gusto ni Senator Rapi Tulfo, mauna ka muna magsalita. Pero umatras, hindi na gano'n sa impeachment trial. Ayaw na tumistigo. Tama naman si Senator Tulfo. Dapat mauna muna si Trillanes bago yung AMLAC. No? Para matatalo yung AMLAC. Ito bang mga sinasabi niya, may records ba kayo? Ayun lang, mukhang umatras na. Nagpa-fresco na lang.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kayo ho, may naniniwala pa?
1: Pilipinas!
0: Bahala ho kayo kung maniwala kayo. Karapatan nyo yun. Samantala sa iba pa pong balita, hindi po dadalaw si Vice President Sara Duterte sa tinakdang pagdinig ng National Bureau of Investigation sa Lunes. October 5, kaugnay ng mga aligasyong ibinunyag ng dating pulis si Rodolfo Gracioso Jr. Pati po sa liham na ipinadala sa NBI at PPH ng October 1, sinabi ng kampo ni Duterte na hindi siya makakadalo kasama ang kanyang mga abogado. Sa halip, hiniling nila sa ahensya na mabigyan muna sila ng kopya ng sinumpang salaysay ni Gracioso at iba pa kaugnay na dokumento bago sila magsumite ng pahayag. Ayon sa liham na naka-address kay NBI ay Director Melvin Matibag na asawa isang congressman na kasama sa impeachment kasama ka sa mga kasama sa mga umuusig sabagay tulong-tulong naman sila na binanggit sa panyaya ng NBI na may kalakip itong kopya ng sinumpang salaysay ni Gracioso ngunit wala umano itong nakalakip ng matanggap ng ang liham. Dahil dito, hiniling ng kampo ni Duterte ang kompleto at malinaw na kopya ng sinumpang salaysay ni Gracioso kasama ang lahat ng kalakip at anumang ebidensyang isinumitin nito. Hiniling din po ng kampo ng Vice Presidente na babigyan sila ng sapat na panahon upang masuri ang mga dokumento at mailipat ang conference sa October 8, 2028, alas 10 ng umaga. Nauna na inibitahan ng NBI si Duterte matapos ang aligasyon ng Gracioso na ilang beses umano siyang naghatid ng maleta ng pera na aabot sa mahigit 2 bilyong piso para kay Duterte sa otos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Labing anim na minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Nagbabala po ang Climate Change Commission na maaaring umabot po sa 45 degrees Celsius o higit pa ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa kapag tumama na po ang posibleng Super El Nino sa 2027. Ayon kay CCC Commissioner Albert de la Cruz, inaasa mayiging mas kaunti ang pag-ulan at mas matindi ang... Excuse me po. Inaasa magiging mas makunti ang pag-ulan at mas matindi ang mga kondisyon ng panahon sa panahon ng Super El Nino na maaaring makaapekto sa supply ng tubig, pagkain at enerhiya, gayon din sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Sinabi po ni De La Cruz na nakabatay ang babala sa mga pag-aaral ukol sa climate change. Kabilang dito ang ulat ng Intergovernmental Panel on Climate Change at isang parallel study ng isang climate laboratory na nakabase sa University of Chicago. Ayon pa sa kanya, ang kasalukuyang target na limitasyon na 1.5 degrees Celsius na pag-init ng mundo ay maaaring malampasan na at umabot sa 2 degrees Celsius sa pagitan ng katapusan ng Pebrero at Abril 2027. Sinabi rin niya na ang Region 1, 2, 3, Region 1, 2 at 3 ang kabilang sa mga unang lugar maaaring makaranas ang matinding epekto ng matinding init. So ito po ha, maghanda na po tayo ha. Nakarang linggo, nagpatawag ng press conference yung Puerto Princesa City Water District, yung Puerto Princesa Pag-asa at ang CDRRMO natin. Talagang pinaghahandaan na po itong Super El Nino na ito. Ha, ba't hindi itong Super El Nino na ito? Talagang yari talaga dito yung mga magsasaka, mga palaisdaan, yung mga palayan, mga taniman, ito talaga. At syempre tayong mga tao kapag matindi ang init, baka wala tayong mainom na tubig, kaya matuturo tayong magtipid ng tubig! Kailangan natin po magtipid ng tubig. Nasa Super El Nino na yan, mga katropa. Kaya nga yung problema natin, yung mga impounding area natin, wala tayo dito talagang dam na malalaki. Siguro, ito pagtuunan ito ng gobyerno, hindi lang po ng water district, kasi yung water district, walang natatanggap na ayuda mula po sa gobyerno. Sabi ni General Manager Walter Laurel. Pagdating dyan sa mga bagay na yan, hingi siya tulong sa national government, sa mga congressman, aba, wala parang tugon, walang tugon, kaya ayaw niya umasa sa politiko. Pero sa mga politiko natin, sana mag-invest kayo. Tulungan natin yung water district natin eh. Tayo din naman ang may ginabang eh. Diba? 2.3 bilyong pisong kailangan nila para magtayo ng dam. Isang dam pa lang yun ha. Kaya sa matagal na panahon, hindi po natin binigyan ng pansin pagkakaroon ng dam dito sa Puerto Princesa. Tapos ngayon may Super El Nino. Sino magsasaper? Tayo ring lahat. Diba? Buong mundo naghahanda na eh. Yung isa sa mga kailangan talaga natin yung malalaking dam. Marami tayong tubig sa Montible, sa Erawan, sa iba pang mga ilog natin, pero sabi ng Water District, hindi po natin napapakinabangan ng gusto dahil wala naman tayong dam. Mga 10% lang o 15% nakukuha natin dyan. The rest ng tubig na pupunta sa dagat. Diba? Dapat may dam tayo para sa panahon ng tag-init. Meron po tayong kailangan. Katulad ngayon, may Super El Nino. Sabi ng Water District, saka ng sindara rin po, magtipid ng tubig! Wala kasing dam. Talaga naman. Damn it! Kaya yun lang magagawa natin. Magtipid ng tubig. Mag-ano na po kayo ng mga pamaypay ninyo. O yung mga debateryang electric fan. May mga maliliit eh. Dapat laki-lakihan din. Pagpagawa kayo ng electric fan na debaterya. Yung solar electric pan. Mas maganda yun. Kaya, karton na lang. Talaga mainit eh. Sa susunod na mga buwan. Ngayong October, ano pa naman daw? Sabi ng Puerto Princesa Pag-asa, sabi ni Sir Sani Paharilya, okay pa naman ang Puerto Princesa. November yan, bababawasan rin pag-ulan. December hanggang sa April, disgrasya na. Kailangan natin ang tubig! Samantala sa iba pa po nating balita, mga katropa. Ito magandang balita sa mga taga Maynila. Bumuti na raw ang kalidad ng hangin sa Metro Manila matapos makapagdala ng very unhealthy na antas sa mga nakarang araw dahil po sa haze mula po sa Indonesia at iba pang pinagmumula ng polusyon sa bansa. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, alas 6 ng umaga kahaanong Biyernes, unhealthy pa rin ang air quality sa Las Piñas at Parañaque, habang ang 18 pang monitoring station sa Metro Manila ay nakapagtala na ng fair hanggang good na kalidad ng hangin. Sinabi ni John Del Socorro, Jefe ng Environmental Quality Management Division ng DNR, na noon pong September 30 ay nakapagtala ng very unhealthy PM2.5 levels sa Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa, Caloocan, Taguig. Gayon pa man, unti-unti na anyang pumubuti ang sitwasyon simula po kahapon. Nakapikto ang haze mula po Indonesia sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Ayon po sa DNR EMB, ang usok mula po sa sakyan ang pangunahing pinagmula ng polusyon sa Metro Manila. Nagtaka pa kayo? Nagtaka pa kayo? Bakit naman eh? Kaya polusyon niya sa Manila sa simula sa usok ng mga sasakyan. Magkadami-dami na sasakyan eh. Diba? So, konti yung mga puno. Ganun talaga yun, mga katropa. Mga katropa, hatid po mga balita nasyonal. Hatid po sa inyo yan na Visionix Plus Capsule. Nalalabo na ba inyong paningin? Lolo, lola, nanay, tatay, pag mga 40 patas eh. Nalalabo na yung paningin natin. 40 pa nga lang eh, malabo na eh. Ito ang kailangan natin, Visionix Plus Capsule na melong lutein, beta-carotene, zeaxanthin at vitamin E. Ibabalik po ang linaw po ng inyo pong mga paningin, ha, mga katropa. Magiging 2020 ang inyo pong vision. Mahirap pag may binabasa ka. Yung iba, dilalayo pa yung cellphone para makita. Yung iba naman, nilalapit ng gusto. Diba? Di makita eh. Baka malalo pong masira yung mata natin, lalo pag gumagamit tayo ng mga gadget. Lagi naka-cellphone, lagi naka-iPad, lagi naka-computer. O, ito ang kailangan natin. Visionix Plus Capsule, mga katropa. Pampalinaw po ito ng mata. Kapag malabo na yung mata mo at hindi mo na makita ang mga bagay-bagay. Ito na, kailangan ninyo. Visionix Plus Capsule. Mabibili po yan sa lahat ng butika sa Puerto Princesa at lahat ng kapatid natin sa buong lalawigan ng Palawan. Pwede rin ho kayo pumunta sa Yes to Health Clinic natin dyan sa may taas ng Nukinox. Habang kayo po ay mapapasya dyan sa San Manuel, akyat kayo doon. Magpa-check up kayo. Libre naman ang check up. Malabo na yung mata ko. Ano ba kailangan ko? Ito, sasabihin sa inyo ng doktor natin. Aba, ito, kailangan mo na Visionix Plus Capsule. Meron din tayo sa NARA na clinic, pati sa bayan po ng Ruas. Pwede kayo doon. 5:25 na po ng umaga, mga katropa. Sa atin pong pag-ubalik, papuntahan na po natin yung atin pong mga lokal na mga balita. Ayaw po kayong alis. Ihigop lang kami ng Santon Plus Coffee Mix. Ang litamang ito.
2: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
14: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig
5: narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil, gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil,
10: maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
23: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
24: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
25: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Isang pahid lang sa puso.
24: Desminoria.
25: No more.
24: Santon Plus Herbal Oil.
26: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
27: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
28: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
29: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
30: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
31: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe.
32: Sis the Pain.
33: If symptoms persist,
32: consult your doctor.
33: Sa mga butika.
34: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
35: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
36: Vision X Plus.
35: Softgel Capsule.
34: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
35: Vision X Plus Softgel Capsule.
34: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
37: Premium D3 Coffee Mix.
38: Premium D3 Coffee Mix.
39: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
40: XFM.
41: XFM.
42: Mga katropa,

0: sa ating programang Exciting Pilipinas. Patayin mo na natin yung mga nagpapa-shoutout. Si Tristan Watt Figulay, good morning katropang Mike. Good morning din po. Agustin Loste, good morning. Lolita Torin Pineda, good morning po, Idol. Shelen Avos Baaco, good morning po. Ben Ermeo Jr., good morning. Kay Ronel Gadjano Johnson, good morning po. Kumusta na po pala kayo, Kuya Mike, Scotty Fransal Vicente Palawan. Maayos naman po tayo. Excited na excited palagi. Happy lang. Gusto natin happy lang. Joey Dalabahan, good morning. Edgar Elazar Abria, Mayada Timprano po sir. Mayada.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ayan po ha. Si sir Robert Enriquez, good morning. Nakachikin na rin sa atin. 5:36 na po ng morning, mga katropa. Punta muna tayo sa atin po mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Punta natin itong balitang lokal. Bago sa atin po mga reports. Kinumpirma po ng samahan ng mga multi-cabot jeepney operator at driver sa lungsod ng Puerto Princesa na mayroon na pong direktibang LTFRB sa pagtaas po ng pamasahe sa lahat ng pampublikong sasakyan. Ito po ay batay sa nilabas na provisionary fare matrix bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Pinatupad na ito sa lungsod simula ng September 29 pagkatapos may palabas itong September 28. Ayon kay Lino Ladera, Presidente... Wala po isa pong chuper at tumatayong tagapagsalita ng samahan ng multicab. Baka pagalitan tayo ni Sir Jack Rizumay, ang presidente si Sir Jack. Nasulat lang dito sa ng writer natin sa post. Ha? Pero hindi po presidente si Manong Lino. Siya ang tumatayong tagapagsalita at magiging kagawad ng Erawan ng multicab at chipney driver sa lungsod. Nang halimbawa sa competition daw sa pamasahe kung mula po dito sa park kasama po ang kahabaan ng Rizal Avenue at pupunta ka sa Erawan ng Puerto Princesa Land Transport Terminal dyan po sa Puerto Princesa Central Land Transport Terminal natin sa barangay Erawan. Nasa 14 na kilometro ang tatakbuhin kung saan nasa 31 pesos ang pamasahe ngayon, ha? Ay nasa 34 na at para sa mga PWD at senyo ay ugaliin na maglaan ng barya lamang para magbabayad sa ng 27 pesos na dati ay 25. So kung ngayon 31, dati 31, ngayon 34 na. Pag galing ka ng Rizal Avenue o Mendoza Park, going to Puerto Princesa Land Central Transport Terminal sa Erawan. Yung mga may discount na 20%, PWD sa ka-senior ay 27 na lang, 27 daw po. Kapag sa minimum fare, pumapatak lamang sa 14 na peso. Kung PWD at estudyante na may 11.25 pesos, pagkalipas ng 4 na kilometro na hanggang Asturias Hotel, kahit 1 metro lang ang layo, pasok na sa succeeding per kilometer, ay mayiging 16 pesos. Ang regular na pamasahe paglagpas sa seminaryo di San Jose naman, dagdag ulit ng 2 pesos. Pagpasok sa City Jail, pasok na sa 20 pesos ang pamasahe hanggang sa nagtitinda ng mga buho. So may Santa Monica yan, ha? Paglagpas dito, papasok na sa 22 ang regular na pamasahe sa kanto ng Bakers Hill. Hindi naman naman magkakaroon ng kalituhan dahil nakalagay na rin sa taripa ang bawat lokasyon para malaman agad ang tamang pamasahe ng mga mananakay. Marami namang nagulat na pasahero sa biglang pagtaas sa pamasahe. Ngunit marami-rami na rin daw ang nakakaunawa para sa kalagayan ng ating mga chuper. So yan po ha, tumaas na po ha. Kung minimum daw, wala sinabi yung kung magkano talaga pinan Manong Lino, nakalimutan na. Kung PWD ay 14. Yun. Sige, so yun na talaga. Buong bansa nagtaas yung pamasahe. May pagtaas eh. Yan ang ano natin. Tiis-tiis na lang talaga. nagbigay po ng babala. Nagbabala po ang Puerto Princesa City Police Office sa publiko laban po sa mga scammer na nagpapanggap bilang si Police Colonel Vincent C. Templo at City Director, mga membro ng Command Group at ilan pa opisyal na tauhan ng PPCPO gamit ng Signal, Telegram at iba pang messaging application. Maaaring gamitin daw po ng mga scammer ang pangalan, litrato, ranggo o posisyon ng mga opisyal ng Puerto Princesa City Police Office upang manghingi ng pera. Nakapala mukha, no? Magbigay ng mga piking utos o kahilingan o magpagawa ng mga transaksyon. Sabi po ng PNP, huwag daw po kayong agad tumugon. Kung makakatanggap daw kayo ng kainainalang mensahe o kahilingan sa sinasabing nagmula sa isang opisyal ng PPCPO, mag-verify muna sa PPCPO Command and Tactical Operations Center sa number na 0998-5908-5903. Sa Smart yan. Sa Globe naman, 0977-855-7732. Huwag daw po magbatala ng pera. Huwag magbigay ng personal o sensitibo impormasyon. Huwag basta sundin ang anumang utos o kahilingan ng hindi umano nabiberipika. Tandaan, hindi daw po sapat na patunay ang pagkakilanlan ng pangalan, profile photo, ranggo o account na ginagamit sa messaging application. Kapag may duda daw, mag-verify bago tumugon o kumilos. Mag-isa raw po sa PPCPO sa pagpigil sa mga scam at iba pang mapanlilang na gawain. Mangyaring ibahagi daw ang babalang ito upang makatulong na protektahan ang inyong kasamahan, pamilya at iba pang membro ng komunidad. Yan po ha, huwag ko kayong paloko-loko. Huwag ko kayong magpaloko. Yung mga manluloko naman, tumigil na kayo sa gawain ninyo ha. Wala, meron ba nakukuha nyo dyan sa magpapanggap kayong pulis, magpapanggap kayong city director, tapos mag-u-order ng marami-raming pagkain, no? Talaga naman, no. Pag kayo nahuli, yari talaga kayo, timbog talaga kayo. Kayong city director natin ngayon, si Colonel Templo, ay ano yan, matagal yan sa intel. Alam na yan yung mga diskarte. Pag kayo na-diskarte, yari talaga kayo. Humingi kayo ng tawad, ha? Humingi kayo, iyak-iyak kayo pag nasa kulungan na kayo. Tigilan nyo na yung mga pang-scam nyo. Sa iba pang balita, sa pangranadang natagpuan sa bahagi po ng Osmeña Street, barangay poblasyon sa bayan ng Nara. Ayon sa mga otoridad, isang lalaki nakakita sa pampasabog habang naglilinis sa labas ng kanyang lumang bahay. Agad na rumispondi ang mga tauhan ng Nara Municipal Police Station upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar at maiwasan ang pagpasok ng mga hindi autorisadong tao. Nakipag-ugnay naman ang Nara MPS sa Police Explosive and Canine Unit para sa kaugnang aksyon at ligtas sa paghawak sa natagpuang pampasabog. 5:42 ng umaga. Arestado po ang isang pong 36 anyos na mekaniko na alias na nakilalang sa alias Tong sa isinagawang operasyon po ng Brooksport Municipal Police Station sa barangay Maasin sa bayan ng Brooksport.

0: Dit Revolver Digital Weighing Scale. Mga plastic sachet cellphone at iba pa. Na-recover din ang tatlong hit cell sachet na naglalaman ng puting kristal na hinina ng shabu na may kabuang timbang na 2.44 grams at tinatayang may street value na 16,592. Naharap ang suspect sa mapaglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Section 11 and 12 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nagpapala po ang Bureau of Fire Protection Puerto Princesa City laban po sa mga nagpapanggap na personnel na tumatawag o nagmimisis na merong sunog. Mabilis na rumisponde ang Bureau of Fire Protection sa ulat ng sunog sa isang paralan sa Rizal Avenue, Puerto Princesa City. Kamakalawa ng tanghali. Pagdating po ng mga bumbero sa lugar, napagalamang false alarm lang. Babala po ng Bureau of Fire Protection laban sa mga prank calls at maling pag-uulat ng emergency na maaari itong magdulot ng pagkaantala sa pagtugon sa tunay na insidente at mag-aksaya ng oras at resources ng mga responder. Maaaring panagutin sa batas ang nagpapakalat ng peking fire alarm o prank call sa PFE alinsunod sa Fire Code of the Philippines. Yung mga mga teacher natin, mga estudyante na natakot po tuloy dahil sa prank calls na yan. Kaya talaga, huwag na one ho kayo mag prank calls. Kawawa naman yung mga ating mga estudyante doon. Siyempre, madidisturbo that dumating yung Bureau of Fire. Siyempre, akala naman, anong meron? Yung pala, may tumawag sa kanila. Talaga naman, no? Huwag na kayo mag-prank calls, ha? Ito pa nga, puro scam, ha? Yung tanggapan daw ni Senator Bongo, ginamit ng scammer para sa magbigay ng tulong sa batang may sakit na hydrocephalus. Yung scammer daw, sabi daw ng scammer, magbibigay ng 30,000 sa pamigitan ng GCash pero may hiling na number at screenshot. Talaga naman. Mabuti na lang po, hindi po binigay ng nanay. Nagalit ng scammer at hindi na muli tumawag. Pero ayon sa ina, marami rin po tumatawag na nag-scam. Ano ba nakukuha nyo sa pang-scam? Ha? Kung wala kayong magawa sa buhay ninyo, ha? Talaga, ito yung mga humihingi ng tulong, eh. Ini-scam nyo pa. Hindi na kayo gumawa ng mabuti sa kapwa ninyo. Nagsasamantala kayo. Oo, kayo magsasamantala. Ha? Mga tinamaan ng magaling. Baka kayo ay tamaan ng kidlat dyan, ha? Kung ano-ano yung inyong mga pinanggagawa sa buhay ninyo. Huwag naman ganon. Hirap na nga sa buhay eh. Hirap sa buhay, may sakit pa yung anak niya. Tapos ngayon, mangi-scam pa kayo. Magbibigay kunwari ng 30,000 pesos. Magpapakilala na office doon ni Senator Bongo. Talaga naman. Tigilan nyo na yung pang-scam ninyo, ha? Mga kababayan, mga katropa, ha? Baka kayo po ay makarma at kayo ang ma-scam. O kaya naman, bumalik po yan sa kamag-anak ninyo, sa kapatid ninyo, sa anak ninyo. Sila naman ang ma-scam. Yung pala yung tauhan mo rin pala yung na-scam doon. Diba? Masakit din pag na-scam ka. Kaya huwag namang scam. Samantala, punta na tayo sa atin pong mga live report.
1: Live report. Live.
0: Puntahan na natin. Municipal Tourism Office Rizal, patuloy daw po ang pagpapalakas ng turismo sa bayan. Katropa natin sa balita. Si katropang Dennis Chua.
1: Live report. Live report.
2: Patuloy ang pagkilos sa Municipal Tourism Office Rizal upang mas palakasin pang turismo sa bayan. Ito ay sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa sustainability, komunidad at kultura. Kasunod ng kanilang konsultasyon kay Mayor Ong, mas pinigting pa ng nasabing tanggapan ng pagtutulak sa mga inisyatiba tulad ng community-based sustainable tourism, kung saan mismong ang mga komunidad ang makikinabang sa pag-unlad ng turismo. Kabilang sa mga tututukan ng bisina ay ang pag-develop ng mga bagong na-assess na potential tourism site, paglulunsad ng experiential tourism, kung saan mararanasan ng mga bisita ang tunay na pamumuhay, kultura, tradisyon sa

0: bayan ng Rizal at ang pagpapatuloy ng cultural mapping upang maprotektahan at maipakilala ang yaman o kultura ng bayan. Ayon sa tourism office, layunin nilang gawing eksklusibo at pangmatagalan ng turismo sa Rizal, hindi lang para sa mga turista kundi para rin sa mga lokal na komunidad na siyang puso ng turismo ng bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat katropang Dennis Chua. Oy, maganda dyan sila. Yung ano, yung dapat meron ka dyan, ano, fruit tourism. Kasi di ba, daming mga prutas dyan sa Rizal. Magkaroon kayo ng fruit tourism dyan. Yung grabe yung sarap ng mga pa ng rambutan dyan sa Rizal. Mga iba't ibang mga prutas. Meron silang festival eh. So paunlarin nyo dyan yung tatawag, fruit. Para sa akin ha, fruit tourism. Kasi marami pa na prutas eh. Yung meron mga festival na daming nakalatag na rambutan festival yun. Wala? O hindi, maraming prutas kayo dyan. Hindi, magano kayo. Magawa tayo ng fruit tourism. Magdala kayo ng mga turista, pahainin nyo ng mga pakadami-daming mga prutas na galing dyan sa kabundukan ng Rizal. Sa ating mga kapatid ng mga katutubo. Dalahin nyo mismo doon, ha? Magawa ko mga taga-Rizal, ha? Munisipyo. Municipal Tourism Office. Pag-aralan nyo ngayon, ano, fruit tourism. Magandang para mapalakas pa yung ano nyo dyan. Parang pagka-prutas, fruit tourism, dadalahin ng Rizal. Diba? Lang yung rambutan festival. Magano na kayo dyan, fruit tourism, ha? Gawa-gawa ko lang yan. Yan ang naisip ko eh. Pero maganda rin yan kasi prutas eh. Diba? Prutas yan. Maraming prutas dyan sa inyo eh. Ha? Para maraming turistang mag-ano ninyo. Halawa, magkaroon na ganitong kailan pa yung mga prutas ninyo yan, madami. Palakasin nyo dyan. Invite kayo ng mga locals, mga foreigner sa ating fruit tourism. Ano ba yan, Mike? Naisip mong tourism na yun? Fruit? Ay, prutas. Basta yun na yun. Mag-isip na lang kayo ng iba kung ayaw nyo. Samantala, isa pong motorist sa sabayan ng Quezon, sumimplang, matapos umiwas na po sa tricycle na nag-U-turn! Ano naman yan, nag-U-turn bigla? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran!
2: Live report! Live report! Nagtamo ng ilang pinsala ang isang motorista sa kahabaan ng Sitio Labangan, Barangay Tabon, Quezon, Palawan matapos itong sumimplang nang iwasan ito ang tricycle na nag-U-turn na kamakailan. Ayon sa ilang residente, papaliko na raw sana ang tricycle nang ibaba nito ang pasahero. Subalit, sakto namang paparating ang nakamotorsiklo. Nakuha pa raw na umiwas ng motorista. Subalit, dumiretso naman ito sa gilid ng kalsada na may mga puno. Dahil rito, agad namang nilapatan ng kaukulang medikasyon ang driver ng motorsiklo nang magtamo ng ilang pinsala habang nagkasundo na lamang ang magkabilang panay kaugnay rito. Yan ang balita atin sa inyo ng Cease the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Cease the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Maraming salamat katropang Ray Elgaran. Ingat po tayo ha sa pagmamaneho ha. Talaga naman ho. Samantala, Land Transportation Office maglalatag daw po ng mobile registration at emission testing dyan naman po sa bayan ng El Nido. Katropa mo sa balita, Suntubig Kagawad, Bilyan Bucha!
3: Ilalapit ng Land Transportation Office ang serbisyo nito sa mga motorista sa El Nido sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mobile vehicle registration and renewal at emission testing services sa Barangay Villa Libertad. Isasagawa ang serbisyo sa Villa Libertad Covered Court sa dalawang linggo, particular sa October 5 hanggang 9 at October 12 hanggang 16, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa abiso, hanggang 80 slots lamang bawat araw ang tatanggapin at ito ipapatupad sa paraang first come, first serve. Hindi na kinakailangan magpalista muna sa tanggapan. Pinapayuhan ang mga nais gumamit ng serbisyo na direktang pumunta at pumila sa Villa Libertad Covered Court sa mga itinakdang petsa. Bahagi ito ng outreach program ng LTO at isinagawa alinsunod sa kahilingan ng Municipal Government of El Nido upang matugunan ang pangailangan ng mga residente sa pagpaparehistro at renewal ng kanilang mga sasakyan, gayon din sa emission testing. Layunin nitong mapadali ang access ng mga motorista sa mga kinakailangang serbisyo upang makabiyahe ng maayon sa mga batas at regulasyon sa trapiko at transportasyon. Para sa mas protektadong kalusugan, uminom ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belimocha, XFM News.
1: Maraming salamat katropang Belia Mucha at ang atin po mga balita atin po sa inyo ng Santon Plus Gold, mga katropa. Ito po mayroong nakaraan dyan ako sa Ace Hospital. Naku, ang daming may mga cancer doon sa magpapadoktor kay Dr. Tabera, kapakemo, mga bukol-bukol. Pero may nakausap ako na ito pala, kahit na nagpakemo sila, uminom sila ng Santon Plus Gold. Aba, nawala yung bukol. Ha? Mga katropa, gumaling. Kaya pag may mga cancer kayo, may mga bukol-bukol, ito po inumin ninyo, Santon Plus Gold. At yung tatay ko, mukhang mag-uumpisa na mag-inom niyan. Sabi ng ate ko kahapon, bilhan mo nga ng Santon Plus Gold yan yung produkto para mawala na yung bukol sa ilong ng tatay natin. Kaya yan po ha. Mula ngayong linggo, iinom na tayo ng Santon Plus Gold, yung airpods natin. Tumuloy muna kay katropang Gerald Gales. Regards daw, sabi ni Factor, kapitbahay mo daw siya doon sa Tagalula, Itang. Oo, Factor yung apelyido, Choy. Oo. Mga katropa, ha? Santon Plus Gold, ha? May mga bukol-bukol kayo, yan ang kailan nyo inumin para gumaling po kayo. 5:56 ng umaga, mga katropa. Na tayong Christmas. Ayun. Christmas countdown muna tayo. 82 days na lang bago po sumapit ang Kapaskuhan. Mga katropa, kami na po na unang buwabati sa inyo ng Merry Christmas! At siyempre, mga busing, bonus, pakiprepare na.

0: lang ng happy birthday yung aking financial advisor, si Ma'am Lyra Jane Argente Ventorello. Happy birthday, Ma'am Lyra! Kasama niya nagbe-birthday si Sir Joel Asistente, yung presidente ng B-Pharmacy natin sa Siksikan. Happy birthday! Si Sir Evo Joel Contribida, happy birthday! Si Mike Solano Bizales, happy birthday! O, oh, Auntie Shirley Talatagot, dyan sa... Panggangan, yung Panggangan, happy birthday! Talaga, lasingan na naman ito mamaya. Auntie Shirley, happy birthday ha! Ay, ma'am, kay Ante Roselyn Ponce Dangkalan. Ayan, mamaya ni RJ, happy birthday. Kay board member Anton Alvarez, happy birthday. Board, papansit ko naman, board. Matin ka na pansit ito, board, ha? Kay Vince Gomez, happy birthday. Elmer Say, happy birthday. Albert Armayego, happy birthday. Ayan, salamat po na nagbe-birthday. Happy, happy, happy birthday po sa inyong lahat. Sabi ni Sir Robert Enrique, saan po si katropang Ali? Mayroon na pong pinuntahan. Grande Santisas, good morning! Mga katropa, wala tayong oras at panahon sa ngalan po ni katropang Alison Salvatos at ni katropang Rinboy Federico sa bahaging teknikal. Ako po niyong lingkod, katropang Mike Scotty. Maraming salamat! Maganda umaga na, Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
10: sa mga butika.
14: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium.
13: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
20: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
22: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
23: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
24: Santon Plus Gold.
25: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
24: Santon Plus Gold.
26: Mabibili sa mga butika.
27: XFM.
28: Mga katropa, excited!

ang exciting time sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Ang ating oras sa tempo sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Express! Express! Balita sa umaga! Express! Express! Balita sa umaga!

0: Sa atin pong mga headlines ngayong umaga. Mga vendor sa Old Public Market ililipat na sa bagong palengke sa Bewok ngayong Oktubre. Mga ilalaan na pwesto, tigisa lang ayon sa management ng palengke.
1: Sa may food court, yun yung mga Jollibee. Ayun, so hiniwala yan, no?
2: Pwede naman po. Depende po sa option niya.
1: Papayagan ba yung tricycle daw? Mag-terminal doon, ma'am?
2: Pwede naman po kasi malawak po ang kalibot ng public market.
0: Dagdag pumasahe sa mga jeep at multicab sa Puerto Princesa ay pinatutupad na kasunod ng patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo.
3: Ito ay pupunta ng Erawan Terminal. No? Ang Erawan Terminal halos na sa 14 kilometers po yan.
1: Okay.
3: O, ang pamasahe po niya na dati ay 30 lang po. Pamasahe niya 31 na pero ginagawa na lang namin 30. At ang pamasahe niya ngayon ay 34.
0: Provincial ESF Task Force patuloy ang pagtutok sa Barangay Concepcion sa munisipyo ng Agutayan. Bureau of Fire Protection nagbabala sa mga nagpapanggap at tumatawag sa kanilang hotline na mayroong sunog. Balita naman sa National, Malacanang nilinaw na hindi kailangang mag-hoard ng tubig. Balita naman sa Ibayong Dagat, Putin. Pinuri ang lakas at tibay ng Iran sa pagharap sa hamon ng Amerika. Sa ating balitang sports, Carlo Paalam nakatuon sa pagkamit ng gintong medalya laban sa Japan Boxers sa Asian Games.
4: Express and Express Balita sa Umaga. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Express! Express! Balita sa Umaga!
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ngayon ang Linggo, ika-4 sa buwan po ng Oktubre, taong 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabayan din pong napapakinggan sa 14 na mga radio station sa buong Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako po ang inyong mayiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Mike Escote. At dako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang mga balita. Kinumpirma ni Market Superintendent Engineer Irene Lagrada na target lumipat ang mga vendor ng Old Public Market sa bagong palengke sa Baywalk sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Engineer Lagrada, sabay-sabay umanong maglilipat sa second week ng October sa bagong pamilihan ng mga vendor. Sinabi naman ito na ipapuesto pa rin sa second floor ang mga gulayan section. Payagan naman umano mga vendors at ang kanilang concern naman ay sobrang init. Kaya bilang tugon, naglagayan na rin sila ng industrial fan at binuksan ang mga bintana. Sa kabila ng pakiusap ng mga maninindahan na mailipat sa ibaba, ay mananatili pa rin umano mga gulayan section sa second floor kasama palamigan, miscellaneous section at food court, fruit section, special services gaya ng patahian at barbershop. Sa ngayon, nagbibigay ng impormasyon para sa mga nais mag-avail sa food court section. Habang ang bigasan naman o bigasan section ay ilalagay sa perimeter, particular na sa first floor kasamang dried fish at mga isda. Tiniyak nito na hindi naman umano mahirapan umakyat sa second floor ang mga senior citizen dahil nakadesign ang hagdan para sa lahat na hindi mahihirapang umakyat. May nilagay na rin na eatery section sa ibaba ng pamilihan na isang tipikal na karinderya. Samantala, papayagan naman na maglagay ng toda o terminal ng tricycle kung magre-request ang mga ito. May plano na rin kung paano papasok ang mga tricycle sa loob ng pamilihan. Malawak rin anya ang inilaan na parking area para sa mga mamimili kumpara sa Old Public Market na walang maayos na parking area.
1: Sa may food court, yun yung mga Jollibee. Ayun. So, hiniwala yan, no?
2: Pwede naman po. Depende po sa option niya.
1: Papayagan ba yung tricycle daw? Mag-terminal doon, ma'am?
2: Pwede naman po kasi malawak po ang palibot ng public market.
1: Yun.
2: Pero meron na kami plano kung paano sila papasok sa loob ng public market.
1: Oo, yan ang isa sa problema natin kahit dito sa old yung parking. Oho.
2: Opo.
1: Oo. So, terminal
2: na po siguro ang ating parking dito. Oo.
1: So, terminal ng tricycle, pwede.
2: Opo, pwede namin silang payagan kung magre-request po sila sa ating management.
1: Ano yan, ma'am? Kasi iba may mga toda-toda. Isa lang ba yan? O per toda? Yung terminal ninyo?
2: Ayan po ang hindi ko sakop. Pero kung magre-request po sila at para naman po sa mga customer natin.
0: Yan po ang tinig ni City Market Superintendent Engineer Irene Lagrada. At yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ay marami ng natunungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. So second week, no? Ang second week ay next week na yun. So talagang sa Tuesday, Tuesday, Linggo ngayon, Martes, sa Tuesday, meron pang meron pong committee meeting pa, ang Committee on Market, Slaughterhouse and Enterprises, sa pangunan ni City Councilor Victor Oliveros. So titingnan natin kung magbabago pa dahil ang request nga ng mga magtitinda wag sila sa yung gulayan section, wag ilagay sa second floor. Doon lang sila sa first floor. So titingnan natin kung magbabago. At yung sa pwesto, status quo, walang tatanggalin. Wala pang kasi may resolution ng city government, ang city council, baka po pwedeng status quo muna, pag-usapan pa 'yan. Kasi yung iba dyan, may dalawa yung pwesto, tatlo yung pwesto. Pero paglipat sa bago, aba, isa-isa na lang. So may usapin pa yan dyan. Kung ako nga lang wag mo na nating madilin Hanggat hindi pa natapos yan, yung usapin yan, wag mo na tayo lumipat Pero siyempre, desisyon ng city government yan. Kung sa second week ng kasi yung first week ng October, sabagay, kalahati lang yung first week ng October kasi yung one, alanganin, di ba? Ilang araw lang. So baka yung second week niya, pero ang second week, di ba? Next week na? Ng October? Consider mo na yan na next week yung titingnan natin kung ano ang mangyayari. May committee meeting pa naman sa Tuesday. So, matutuloy kaya yung paglilipat? May mga concerns pa kasi, madami pang concerns Kung ako, ayusin mo na yan bago ilipat Huwag mo na tayo maglipat. Ang atin na sasagot yung mga concerns. Hindi na aayos. Para hindi magkagulo. So, yun lang, sana lang. Malaman natin sa Tuesday kung anong ang pinaka-final decision. Samantala sa iba pang balita, 6:50 na po ng umaga mga katropa. Kinumpirma po ng samahan ng mga multicab at jeepney operator at driver sa lungsod ng Puerto Princesa na meron na pong direktibang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagtas ng pamasahe sa lahat ng pampublikong sasakyan. Ito ay batay sa inilabas na provisionary fare matrix bilang tugon sa patuloy na pagtaas ang produktong petrolyo. Pinatupad ito simula po ng September 29 pagkatapos mailabas ang iyong taripa ng September 28. Ayon kay Lino Ladera, tagapagsalita ng samahan ng multicab at jeepney driver sa lungsod ng Puerto Princesa, palimbawa daw sa competition ng pamasahe kung mula po Mendoza Park, kasama na po sa kahabaan ng Rizal Avenue at pupunta ka sa Puerto Princesa Land Transport Terminal dyan po sa Bayarangay Irwan. Nasa 14 kilometro daw agad ang tatakbuhin. Kung noon nasa 31 pesos daw pamasahe, ngayon ay nasa 34 pesos na ito. At para po sa mga PWD at senior citizen, ugaliin daw na magdala ng barya lamang para magbayad ng 27 pesos na dati ay 25 pesos. Sa minimum fare, pumapatak lamang daw na 14 pesos kung ikaw ay persons with disabilities at estudyante naman nasa 11.25 pesos pagkalipas ng 4 kilometro hanggang Asturias Hotel. Galing kayo ng bayan, Kahit isang metro lang daw ang layo, pasok na yan sa succeeding per kilometer. Kaya may higing 16 pesos ng regular pamasahe paglagpas sa Seminaryo de San Jose. Dagdag ulit ng 2 pesos. Pagpasok mo naman ang City Jail, pasok na rin sa 20 pesos sa pamasahe hanggang sa nagtitinda ng mga buho. Diyan sa may Santa Monica, paglagpas daw dito, papasok na po sa 22 pesos ang regular fare hanggang kanto ng Baker's Hill. Hindi naman magkakaroon ng kalituhan dahil nakalagay na rin sa taripa ang bawat lokasyon para malaman agad ang tamang pamasahe ng mga mananakay. Marami namang nagulat na pasahero sa biglang pagtaas ng pamasahe. Ngunit marami na rin daw ang nakaunawa dahil nga sa kalagayan ng mga chopper na mataas ang petroleum products.
3: Example po, ano, nandito po tayo ngayon sa Mendoza Park,
6: mm-hmm,
3: o Cathedral, no? Mendoza Park, Cathedral, Jollibee Rizal, yan. Tayo po ay pupunta ng Erawan Terminal, no? Ang Erawan Terminal, halos nasa 14 kilometers po yan.
6: Okay.
3: O, ang pamasahe po niya na dati ay 30 lang po.
6: 30?
3: Opo, 31 na. Ang dati pamasahe niya, 31 na, pero ginagawa na lang namin 30 kasi nga, minsan mahirap ang piso.
6: Opo, opo, opo.
3: Pero ngayon, ang pamasahe niya ngayon ay 34.
6: 34?
3: No? Maman driver, senior citizen po ako. Yun. PWD po ako.
6: Mm-hmm.
3: Ito po ang pamasahe ko, 27.
0: Yan po ang tinig ni Mang Lino Ladera, self-proclaimed tagapagsalita ng mga multi-cab at jeepney operator sa lungsod ng Puerto Princesa. At yan ang balita atin sa inyo na numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuriin ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Yan po ha, 14 kilometers pala yan dito mula bayan hanggang papunta ng Erawan. So 34 pamasahe. 34 na. So makikita nyo, may taripa naman po yan sila. May kita nyo po mga katropa kung may mga ano na, may mga halawa City Jail. Meron na kagad, ano, meron na kagad presyo o meron ng counterpart na amount doon sa taripa. Kaya lang ito, kahit isang metro lang daw, lumagpas ka, pasok na sa succeeding, ano, kilometer yun, dagdag ka na. Alam mo ba, bababa ka ng Santa Monica, galing bayan, sa City Jail ka bababa. Lumagpas ka ng konti doon sa may konti ng palumko. May succeeding na yun. Ganun talaga. Nakalagay sa ano yan? Nakalagay sa LTFRB rules eh. So, wala tayong magawa. So, bayad lang tayo. Wala, mataas din talaga yung ano, petroleum products eh. Yung maintenance pa, di ba? Kaya, intindihin na natin natin mga chuper. Samantala, 6:20 ng umaga. May iba pang balita bilang bahagi po ng hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever o ESF sa Concepcion sa bayan ng Agutaya. Patuloy na nagsasagawa ng depopulation ng Palawan Provincial African Swine Fever Task Force sa pangunan ng Provincial Veterinary Office. Katuwang po ang pamalang bayan ng Agutaya at ang barangay Concepcion. Patay sa inalabas na ulat ng Provincial Information Office Palawan. Sa unang araw po ng operasyon, nasa 210 baboy ang isinilalim sa depopulation habang tinatayang 118 baboy pa ang kabilang sa ikalawang batch para sa kabuang 328 baboy na sa ilalim sa proseso. Isinasagawa ang depopulation alinsunod sa umiiral na biosecurity at containment protocols matapos makumpirma pagkakaroon ng ESF sa lugar. Katuwang din sa operasyon ng Philippine Coast Guard, Agutaya, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Army at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Agutaya na tumutulong sa maayos at ligtas na pagpapatupad ng mga aktibidad sa lugar. Bagamat malaking pagkalugi ito para sa mga hog raisers, kinakailangan na turang hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng virus sa mga karatig barangay, iba pang island municipalities at sa buong Palawan. Hinimok naman ang mga Palawenyo na makiisa sa mga hakbang ng pamahalaan, partikular na sa pagpapatupad ng biosecurity measures at pag-iwas sa pagpasok at pagbiyahe ng mga baboy at pork products mula po sa mga lugar na apektado ng ASF. At yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plaza. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Doon kasi, isla kasi yun eh. Maraming pwedeng panggalingan ng mga pork products dito sa mainland. Pinagbabawal, mahigpit talaga yan sa airport at sa pier. Doon kasi isla, so manggagaling ng Visayas, Antique, makarating ng mga ano natin, probinsya, ay sa papunta ng Agutaya, maraming mga, dahil isla, so maraming mga entry points. So yung, siyempre, yung Philippine Coast Guard, doon lang man yan sa May Pier, di ba? Hindi niya rin maano talaga lahat yan. So ano talaga dyan, malaking tulong, barangay. O para ma-monitor natin, mga maying isda, saan ka magaling? Bakit may dala kang hotdog? Pork pa man din yan. Pakagaling ka doon sa ibang probinsya. Nako, delikado yan. So, ito ho, kaya nangyari, nagkaroon na po tayo ng depopulation ng mga baboy dyan. So, sana maayos na yan. Ang problema natin dito eh, pagka nireclear tayo na ano, red zone. Oo, di ba? Kaya sabi ko nga, sana magawa ng paraan na makausap ng DA na green zone pa rin tayo kasi malayong isla naman yun. Yun ang masama kasi pagka Palawan, red zone, ako, yari na tayo. Hindi natin makapaluwas ng mga baboy, basta-basta. Apektado, babagsak ang presyo ng baboy, yun ang problema natin. Lugan na naman ang mga magsasaka, yung mga hog raisers natin. 6:23 ng umaga mga katropa. Nagbabala po ang Bureau of Protection Puerto Princesa City laban sa mga nagpapanggap na personnel na tumatawag o nagme-message na mayroon pong sunog. Matatandang mabilis na rumisponde ang Puerto Princesa City Bureau of Fire Protection sa ulat na sunog sa isang paaralan sa Rizal Avenue, Puerto Princesa City noong tanghali po ng October 2, 2026. Pagdating ng mga bumbero sa lugar, napagalamang false alarm ang natanggap na ulat. Babala po ng Bureau of Fire Protection laban sa prank calls at maling pag-ulat ng emergency dahil maaari po itong magdulot ng pagkaantala sa pagtugon sa tunay na insidente at mag-aksaya ng oras at resources ng mga responder. Maaring panagutin sa patas ang nagpapakalat ng peaking fire alarm o prank call sa Bureau of Fire Protection alinsunod daw yan sa Fire Code of the Philippines. Hindi ka talaga pwedeng magano kasi ang pag nagbiro ka, di ba nga may kwento-kwento, pag nagbiro ka pagka sa dagat, kunwari magpalunod-lunod ka, tapos yun pala na natuloy may sa pangalawang pagkakataon, aba hindi ka mararescue, sabi na, nagbibiro lang yan eh. Ganun din yan dito, pag may tumawag na totoong sunog na, ay wala, ano lang yan, biro lang yun. O di ba? Ba isipin naman mga taga-bombero natin, ay wala na, biro lang yan. Ay di na, sunog na talaga yung ano, yung isang establishment. Kaya wag kayo magpa-prank calls kasi ano yun eh. Abala talaga yun. At pag nahuli kayo, yari kayo. Ha? Kaso ang abutin yung mga katropa. Kaya please, wag na ako kayo mag-prank calls. 6:25 ng umaga.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Puna tayo sa atin po mga live reports. El Nido PNP. Nagsagawa ng anti-drug awareness lecture para sa mga kabataan sa bayan ng El Nido. Katropa natin sa balita, Bilyamocha!
7: Nagsagawa ng anti-awareness lecture ang El Nido Municipal Police Station para sa mga kabataan bilang bahagi ng kampanya nitong palakasin ang kamalayan ng kabataan laban sa ilegal na droga. Pinangunahan ng aktibidad ng El Nido Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain John Eric Areta, ang officer in charge na nakatuon sa pagbibigay kaalaman hinggil sa masasamang epekto ng paggamit ng ilegal na droga sa kalusugan, pag-aaral, pamilya at kinabukasan ng kabataan. Tinalakay rin sa lecture ang mga provision ng Republic Act 9165 o ang tinawag na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, kabilang ang mga legal na pananagutan kaugnay ng paggamit, pag-iingat at pamamahagi ng mga ipinagbabawal na gamot. binigyang diin ng pulisya ang kahalagahan na pag-iwas sa peer pressure, pagpili ng mabubuting impluwensya at pakikilahok sa mga produktibong gawain upang mapanatili ang ligtas at drug-free na pamayanan. Inimok din ng mga kabataan na humingi ng gabay sa kanilang mga magulang, guro, school authorities at iba pang pinagkakatiwalaang nakakatanda kung makaranas ng sitwasyong may kaugnayan sa illegal na droga. Ayon kay Police Captain Areta, mahalagang maging maingat ang kabataan sa kanilang mga desisyon dahil nakakapekto ang mga ito sa kanilang kalusugan at kinabukasan. Patuloy naman ang El Nido Municipal Police Station sa pagsasigawan ng mga information at awareness campaign katuwang ang mga paaralan at komunidad upang mapalakas ang drug prevention efforts at mapangalagaan ang kapakanan ng kabataan. Para sa protektadong mga mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bahay ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Belia. Yan po ha, mag-ano tayo ha, lalo sa El Nido. Maraming mga turista kasi. So, alam niyo naman yung mga turista natin. Yung iba dyan. Sa ibang bansa kasi, minsan yung may legal ano sila ng sa marijuana, may legal amount. So, baka may dala-dala ngayon at yung maapektuhan yung ating mga kabataan. Although legal sa kanila, pero sa atin, hindi man legal yan dito. Tsaka, siyempre, yung mga yun, local din, ay nako, baka ni mga kabataan. Yung kabataan na pag-asa ng bayan, kailangan panghalagaan natin. Huwag gawing lulong sa droga. Salamat sa PNP El Nido. Samantala, ilan po individual sa Quezon, sugatan matapos magbangga ng minamanehong motorsiklo. Katropa mo sa balita, Ray El Garan.
8: Nagtamo ng malalang sugat at pinsala ang ilang individual sa kahabaan ng Barangay Tagusaw, Quezon, Palawan matapos magbanggaan ang mga minamanehong motorsiklo kamakailan ng gabi. Ayon sa ilang residente sa lugar, laking kulat na lamang umano nila nang makarinig sila ng malakas sa pagkalabog sa kalsada at nang kanilang tingnan ay dito na nakita ang mga individual na nakahandusay. Samantala, agad namang sinugod sa pagamutan ang mga nasangkot at nilapatan ng kaukulang medikasyon habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na ugaliing magsuot ng helmet at dahan-dahan lamang sa pagmamaneho para sa kaligtasan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray El Garan, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Ray. Samantala, pagtatanim ng ipil-ipil, sinusulong ng sangguniang bayan. Kaugnay po sa suliranin sa pag-uuling. Aba, magandang ano to, ha? Magandang alternative tong ano. Kasi ngayon, yung uling, hindi na hinuhuli. So, kasi nga sabi ng Korte Suprema, hindi yan forest products. Kung yung ipil naman, ipil-ipil, tapos itatanim mo, tapos gagawin mong uling, mas maganda nga ito. Alamin nga natin, detalye na balita niyan. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
9: Bukod sa iba pang mahalagang usapin, naging sentro ng regular session ng 17 sangguniang bayan nitong nakalipas na araw ang programang pamahagi at pagtatanim ng mga punla ng ipil-ipil bilang tugon sa isyu ng paguling at pangangalaga sa kagubatan. Sa pangunguna ni Vice Mayor Sapanta, tinalakay ng konsyo ang kasalukuyang sitwasyon ng paguling sa bayan at epekto nito sa kabuhayan ng mamamayan at kalikasan. Bilang konkretong solusyon, isinusulong ng sangguniang bayan katuwang ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ang malawakang pagtatanim ng ipil-ipil, isang mabilis tumubo at mataas na kalidad na panggatong na maaring maging alternatibo sa mga punong pinuputol sa gubata bilang suporta sa programang ito. Personal na nagpaabot si Vice Mayor Maria Gracia Sapanta ng 12,000 na pirasang pating vangs na gagamitin ng MENRO sa paghanda at pagpupunla ng ipil-ipil seedlings na ipapamahagi naman sa mga barangay. Ayon sa konseyo, layunin ng programa na mabigyan ng legal na sustainable na pagkukunan ng panggatong ng mga nag-uuling, papanatili at maibalik ang forest cover ng bayan at mati na may kabuhayan pa rin ang mamamayan nang hindi sinisira ang kalikasan. Tiniyak naman ng sangguniang bayan na patuloy nilang susuportahan ang mga programang pangkalikasan na may direktang benepisyo sa mamamayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Dennis Chua. So maganda pala ito. Kung yung ipil-ipil, eh, maganda naman palang ulingin. Maganda yung dingas niya. Yun nga. Hindi naman papakialaman yung mga natural growth natin sa kabundukan na pinuputol lang ating mga kababayan para gawing uling. So ito na lang, itatanim nila. Mabilis lang daw ito tumubo at malaki yung pakinabang sa mga ng mga mag-uuling kung sa bagay ilang isang taon, dalawang taon, tatlong taon kung mabilis lang tumubo yan sa bagay ipilipin, mabilis lang talaga yan so sabi natin dalawang taon o isang taon na may produkto na pwede mo nang putulin, pwede mo nang ulingin itong taon na ito, ito lang muna yung puputulin mo. Susunod na taon mo, sustainable. Magiging sustainable. Maganda yan ang naisip ng Rizal. Ha? Vice Mayor, ha? Salamat yan. Ha? Saka sa Menro. Ha? Lalo tikit ngayon, hindi na bawal yung di ba pwedeng ulihin yung uling. Pag-uling na. Apo, may daanan ako doon sa Los Bibinta. May nag-uuling eh. Pero yung mga putol-putol nga lang din. Ano? Yan, parang may ipil-ipil nga din doon na inuling nila eh. Pag-uling na, abay, hindi mo na pwedeng hulihin. Kaya lang, mapigilan natin yung pagputol, yung massive cutting of trees. O, di ba? So, ano naman yung gubat natin? Yun ang bawal. Yung pahumutol ng kahoy. Pero ito, tatanim sila, legal, at imenro pa yung magsulong niya, tsaka yung sanggol niya ay yung municipal board ng Rizal. O, di ba? Maganda yan. So, congrats. Sana magtagumpay kayo sa ano na yan, ha? Sa programa na yan. Samantala, balitang national na tayo. Balitang national. Plinaro po ng palasyo na hindi po mabisang paraan ang pag-hoard ng mainom na tubig o bottled water bilang paghanda sa nalalapit na paghagupit ng Super El Nino sa isa pong pinahayag. Pinaalala po ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Auntie Claire Castro. Auntie talaga ha. Yan ang wala sa kanya, si Auntie Claire, ha? Na maghanda ang publiko ukol dito. Ngunit hinimok nito na iwasan pa ang pagpanik dahil garantiya ng palasyo ay wala naman daw ulat na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng inuming tubig. Nilinaw po ni Castro na hindi makakabuti ang panic buying at ang labis sa pag-iimbak ng tubig sa supply sa merkado dahil maaari itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng nasabing produkto. Samantala, kaugnay nito, nag-anunsyo po ang National Water Resources Board na ibababa nito ang water allocation para sa Metro Manila mula 52 hanggang 53 cubic meters per second sa 44 cubic meters per second simula po sa buwan ng Oktubre bilang paghahanda sa Super El Nino. Ito na nga inaano natin eh. Wala tayong dam. Yun ang problema natin eh. Kung meron sana tayong dam dito, maimbak natin yung napakaraming tubig natin sa Puerto Princesa. Pero yun yung sabi ng Water District, parang doon sa Montemble, parang 10% lang kinukuha nila. Dito sa Campuro, parang 15% lang. O, di ba? Napakakunti nun. Napapunta lang sa dagat. Pero kung mayroon tayong dam, impounding area, pagdating ng summer, mayroon tayong may mahuhugo tayo na tubig. May magkagamit. Wala eh, hindi punduhan ng gobyerno eh. Sabi ng water district, hindi naman namin kaya yan kung hindi kami mangungutang. At saan kukunin ang pambayad? Ay siyempre, magtaas tayo ng water rates. Ganun talaga. Pero yung gobyerno sana, tulungan yung water district natin. Magtayo ng mga dam, makakabuti po yan. Lalo na tourism area tayo. Pagdating ng summer, nagkandahirap yung mga hotel natin. Hotel, dagdag gasos yan. Magagawa sila ng mga water tank nila. Dagdag gasos pa yan. Pero kung mayroon tayong mga dam, nako. So, sana pagtuunan ng ating gobyerno. Hindi pa huli ang lahat. Bigyan ng pondo yan.
10: Balita sa international.
0: Pinauri po ni Russian President Vladimir Putin ang Iran dahil sa tapang nila harapin ang pag-atake ng Amerika. Sinabi nito na binabantayan ang buong mundo ang mga pangyayari at ito ay namamangha sa lakas ng loob ng Iran. Ay halimbawa nito ang financial sanctions ay pinataw ng US sa Iran. Nagkaroon kasi ng matibay na ugnayan ng Russia at Iran sa military, commercial na ikinagalit ng ilang bansa. Maulit ang naglunsad ng pag-atake ang Amerika sa Iran dahil sa pagkakaroon nila ng nuclear weapon. Ay siyempre yung Iran matatag na yan, pinaka ano yun eh. Isa sa pinakamatandang bansa yan eh. Persia pa during the time pa. Marami lang ni Cyrus the Great, Alexander the Great, puro the Great yan sila eh. Pero yun na, kaya matatag na yan. Sabihin ng Amerika dyan, locust talking. Kasi nga, yung Russia hanggang ngayon, hindi pa rin natapos yung kanilang gera sa doon sa kapitbahay nila, sa Ukraine. O diba, hindi pa nila nagagapeo yung Ukraine, ilang taon na. O diba? Akala natin, pagkalakas-lakas talaga ng Russia, hanggang ngayon, hindi pa rin napapasuko yung Ukraine. Ganun din yun, di ba? So, yung Amerika, hindi niya rin mapasuko yung Iran. Mga kala natin, mga superpower na yan. Sabi nga nung isang kakilala ko, yung mga armas, nasusubukan yan pag may gera. Sa papel, ang lalakas ng armas mo. Nakikita, wow, ang gaganda ng mga armas. Pero kapag walang gera, gatang-gato walang gera, hindi mo yan masusubukan ang lakas niya. Ngayon, nakita na natin yung lakas ng Amerika doon sa Iran, yung lakas ng Russia doon sa Ukraine. Kasi ginera nila, hindi naman nila mapasuko-usuko pa yung mga bansa na yun. So, ano sa tingin ninyo, malakas ba sila yung kanilang mga armas o hindi? Yun ang question. Balitang sports na tayo! Balitang sports. Nakafocus ngayon si Pinoy boxer Carlo Paalam na makamit ang gintong medalya sa 28th Asian Games na ginaganap po sa Nagoya, Japan. Makakaharap kasi sa finals ng 55kg men's division si Rui Yamaguchi ng Japan. Nakapasok na sa final round ang 28 taong gulang na si Paalam matapos sa talunin si world champion Mahmud Sabikran ng Kazakhstan sa pamamagitan ng 3-2 split decision. Dahil dito itiyak na silver medal para kay Paalam kung saan target nito na matapos ang kawalan ng gintong medalya para sa mga boksingero ng bansa.
5: Express Bali.

0: kay Sir Joel, asistente ng ating Bee Pharmacist sa Barangay Siksikan. Presidente ng mga maing isda dyan sa Purok Nara. Kay Boss Evo Joel Contrevida, happy birthday. Mike Solano Bizales, happy birthday. Ay Auntie Charlotte Alatagod, happy birthday. Mga bulanon dyan sa New Pangangan, ha? Birthday ni Auntie Shirley. Talagang matindi naman ang inuman mamaya dyan. Shirley! Ay Auntie Rose Dangkalan, mama ni RJ, mama ng aking bayaw dyan sa Brooks Point, ha? Happy birthday. Shen, mukhang may katay kayo ng kabin dyan, Shen, ha? Padala mo si Tito Shen, ha? Kay Virginia Anton Alvarez, happy birthday. Vince Gomez, happy birthday. Elmer Say, happy birthday. Albert Almariego, happy birthday. Ano ang handa mo sa'yong kaarawan? Happy, happy, happy. Sa lahat po ng mga nagbe-birthday. Naway pagpalain ikaw. Lahat ng nagbe-birthday, happy, happy birthday po sa inyo.
1: Happy birthday to you.
0: 6:41 na po ng umaga, mga katropa. At mga katropa, yan na po ang narinig ng mga balita. Nakalap na pong puwersa ng XFM Network Philippines live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabayan po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong Palawan. Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Mike Escote. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
2: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
3: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano

0: antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Visionix, marami na ang natulungan.
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
0: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicos veins kapag napagod. Nalil ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God!

0: Thanks to Sunzone Vitamin C.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
11: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
12: Sisdapain. Tanggal ang pain.
13: Fast and safe.
12: Sisdapain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagbibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kapeng kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
16: XFM.
17: XFM.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
19: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
22: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: Symptoms persist. Consult your doctor.
24: Sa mga butika.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
27: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Santon Gold Coffee Mix.
30: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
31: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
32: Ice yan!
31: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Premium D3.
34: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
35: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
36: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
37: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
38: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ha! May pimples na naman ako!
39: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: XFM.
9: XFM.
10: Sister Pain.
11: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Malin, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggalaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: XFM.
9: XFM.
15: Mga katropa, exciting dito!

XFM Time 703 ng umaga. Oras, atin sa atin ang 1 Plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sabul na sabul ang bawat Bullseye!
2: Morning! Magandang umaga ho! Magandang umaga sa inyo mga katropa! Bae, linggo ho ngayon! Sunday! Sumasa inyo mo pala tuntunan ng Bullseye! Pre, pagka linggo ang nakaupo sa pala tuntunan ng Bullseye! Ka Gerald Galex! October 4 na pala ngayon ho! Welcome ha mga katropa dito ho sa XFM Palawan, sa mga nakikinig sa radyo. Morning, morning, gandang umaga ho. Sa mga nasa Facebook Live natin, na mga aga pala, nagko-comment na kagad. Yan, salamat kagad sa inyo kung pag-comment at pagbati. Babasahin natin yan mamaya ng konti. Pamihin lang natin yung mga babati, yung mga magko-comment sa ating pong live. Gandang umaga ho sa inyo. Mga papunta na ho ng simbahan. Magandang umaga ha, mga nasa bahay, outing, kasama ang pamilya, kasama ang tropa, ingat ho kayo. Okay, linggo naman ho ngayon, relax. Siyempre yung nasa bahay lang, maglalaban ng gabundok na labahan, maglilinis ng bahay. Morning, gandang umaga ho sa inyo. Welcome dito ho sa Bullseye sa XFM Palawan. Ako, eh, meron na lang tayong 82 days to go before Christmas. Labid na, oh. Kulang-kulang tatlong buwan na lang. Uy, naku, paghandaan ho natin mga katropa, ha? Hindi El Nino, kundi Super, ha? Super El Nino. Yung pumaparating simula ho sa susunod na buwan, October, hanggang sa unang kalahati raw ho ng taong 2027. Habang El Nino ito. Buti na lang sa amin sa Dagumboy, meron kaming bomba eh. Yung poso na yun, talagang hindi nawawala ng tubig. Ano lang doon sa ibang mga lugar, no? Talagang walang-wala rin. Water rationing talagang kailangan niya. Paghandaan, ha? Baka merong iba pang mga bomba dyan na, ano, yung mga kailangan ng asikasuhin. Palitan ng tubo, tapos papalitan ng poso. Para magamit ulit na ating mga babayan. Pagtulungan na kaagad yan. Sa amin merong isa na lang eh. Dati dami yan dyan sa amin. Ah, dalawa pa pala sa amin. Dalawa. Sa akin tulong yan. Kahit yung mga restaurant sa labas na Rizal Lavin nyo, papasok yan doon. May mga dalang mga multi-cup. May mga dalang sasakyan. Ang daming mga container na dala. Para lang umigib ng tubig pagka talagang walang-wala na. Bangkaw-bangkaw eh. Eh di ba, huling nasusupply ng tubig yan. Galing ng Irawan pababa. Yan yung laging nararanasan pagka talagang walang-walang tubig. Kaya paghandaan natin ha, yung pong paparating na Super El Nino. 7:07 na gumaga. Mga nagbabirthday ngayong araw na ito, talagang naman happy birthday!

0: Board Member Anton Alvarez. Board, birthday mo pala ngayon? Board Member Anton Alvarez dyan sa Provincial Board. Good morning at happy birthday. At ganoon din kay Ivo Contribida. Samahan namin ha sa media si Ivo Joel Contribida. Happy birthday, Joel. Kay Marvin Herman, happy birthday. Kay Salve Ilona, happy birthday. Kay Cherry Roquero, happy birthday. Tintin Parkod, happy birthday. Miguelito Jobordo, happy birthday. Nagbo-birthday ngayong araw na ito. Happy birthday ho sa inyong lahat. Engineer Dagumboy, kahapon ha. Happy birthday rin. Okay, 7:09 na ang umaga. Ma'am Lenny Crown sa live natin, nag-comment. Happy birthday. Happy birthday. Good morning. Lenny Crown, good morning po. Sir Gerald, good morning. Boboy Puertos, good morning po. From Barangay Mangingisda. Randy Santisas, listening. Salamat ha, Randy Santisas. Ayan na, nagsisipagpasukan na yung mga greetings nila sa live natin. Gerald Pili Paalan, Sherdan at gandang araw mga katropa at kagawa Gerald Gale. Highlight. Thank you Sir Gerald Pili Paalan. Kay Julius Ubay, have a great day po. Sir J, Flex naman po ng Tandikan Riders sa matagumpay nilang charity ride sa pagsasaayos ng roof at install ng ceiling fan para hindi na mainitan ng mga batang estudyante. Yun na sa Tandikan Riders. Meron silang charity ride at inayos daw nila yung room at nag-install daw ng ceiling fan. Hindi na mainitan daw yung mga estudyante, yung mga bata. Saan yan, Jules? Kami mga riders ko ngayon, mga charity ride. Rarides pero may purpose. Yung pagtulong. Yung mga ginagawa ngayon ng mga riders. Damihan na kasi mga motor ngayon eh. Yulol Reyes. Lolo Reyes, shoutout kay kayong Good of Gamblers. Ayun, sa Dumaraw Rojas pala. Sabi ni Julius Ubay na Dumaraw Rojas. Congrats sa Tandikan Rider. Seven-Eleven ang gumaga. Yun ang nakakatawing ginawa ng Taiwan. Taiwan ba yun, Bon? Taiwan yung sa barko? Diba talagang water cannon yung gamit eh. Binomba nila yung China, yung Chinese. Pero mga mangiisda yun ha, hindi yun ng Chinese Coast Guard. Pero ganun pa man, syempre alam din nila kung ano ang ginagawa nila. Alam nila kung ano ang pwedeng mangyari. Pero hindi nagpagapi, talagang pinakita nila eh. Sabi ng isda raw yung pong mga ayun oh. Yung barko ng China na nangingisda sa exclusive economic zone ng Taiwan. Nang isda, pambihira o pinasok na nila yung karagatan na sakop ng ano raw eh, ng Taiwan. Eh maliit yung barko, tapos yung Taiwan ang laki-laki, mayroon pang water cannon. Bali wala kahit na maliit lang yung bansang Taiwan palaban. Diba, meron pa ngayon silang pinalubog? Bullseye! Ito na naman yung Taiwan, meron namang binomba. Matindi, yan ang bansa, palaban. Diba, pinakita nila yung kanilang angas dito. Yung Taiwan, sabi nila, hindi porke maliit na bansa kami. Palaban ito, Taiwan ito. Bullseye! Hindi ito Pilipinas. Ay, Pilipinas. Bullseye! Taiwan, talagang nilabanan nila. Pinakita nila yung lakas nila dito na kaya nilang protektahan yung kanilang karagatang nasasakupan. Bullseye! Kita nyo naman, di ba? Kalat yung video na ito. Water cannon gamit ng Taiwan. Tinaboy yung pong barko. Oh, liparan pa yung mga gamit ng ano, ng barko. Sira talaga ito? Sa lakas ba naman ng water cannon na ito? Layo, tignan mo, ikot 360, balik, uwi talaga ng China ito. Hindi po pwede kahit na maliit lang ang Taiwan, hindi pa pa ano yan, hindi pa pa bully yan sa China.
1: Bullseye.
0: Tayo lang naman talagang ano eh, laging walang palag eh. Hindi kaya ng Pilipinas.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ang Pilipinas lang naman ang nervyoso eh, ang matatakotin.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Si Tariela lang pagka nagsalita, kala mo palaban pero wala, mahina rin naman talaga.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Yung kahit ganito, 'di ba? Maliit lang na bansa, Taiwan, pero kaya nilang ipagtanggol ang kanilang bansa.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Hindi pa bubuli. Eh di ano ngayon ang dating ng China ngayon sa buong bansa? Dahil napanood yung video na ito. Angat. Diba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di naman gagawin ng China yan. Rerasbakan, palulubugin yung Taiwan. Di naman ganun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala na yung ibang... Di naman sabi na pagka ganun, bubumbay mo na talaga. War na kaagad. Di naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pinakita lang ng China na meron silang gobyerno. Di ba? Yung gobyerno na kaya nilang ipagtanggol ang kanilang bansa. Iyan ang Taiwan. Di ba? Taiwan. Palaban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, ang Pilipinas, kamusta? Kamusta tayo dito?
1: Bullseye! Bullseye!
0: May naputulan na ng daliri.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? May pinagpapaloon na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ilang misis nang na-water cannon. Diba? Pagdating lang sa presscon, ipaglalaban natin ang bansa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di tayo patatalo sa kanila. Ganun doon, ha? Pag si Tariela nagsalita, kala mo palaban ng Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala rin naman. Di ba? Yan ang ano sa ano, pagka nandyan siya, yung question ng mga media, talagang kailangan ibigay mo muna eh. Hindi mo ma-ano? Hindi mo siya ma... Hindi ka makapagtanong ng negative.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailangan, alam nila yung ano eh, yung tanong. Para may paliwanag nila ng maayos, kaya pakiramdam, napakagaling.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tignan naman natin, lagi naman tayong tiklop tuhod sa China.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Buti pa yung Taiwan, maliit lang pero palaban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailan kaya mangyayari yan, ano? Bubumbay natin. Water cannon ba tayo dito? Pabugan naman, kahit minsan lang, oh.
1: Bullseye!
0: Hindi nyo tamaan, basta bumugal lang kayo doon sa harap ng China Coast Guard. Para maganda yung balita. Pinambubomba ng Philippine Coast Guard ang barko ng Chinese Coast Guard. Yung mga ganun ba na balita? Pero hindi umabot. At least meron tayong magandang balita, di ba? Ala, Philippine Coast Guard. Di kaya. Taiwan, oh, kalaban. Morning po, listening from Bountiful. Sabi ni Perlinger Rintino. Neria Omey Salpa, gandang umaga po ka, Jaral. Gandang umaga. Tawagan natin yung kay Renz. Yung pwede rin yung ano, yung Arceli. At saka yung sa Palengke. Good morning, Kagawad. Belated happy birthday kay Nang Tess Abad at kay Cap Jacqueline Galliano ng Barangay Langogan at Kuya Berting with Aurelio. Sabi ni kaibigan mo, Jerry Abad. Page ni Consul Jerry Abad. Belated happy birthday, ha? Nang Tess Abad at Cap Jacqueline Galliano. Barangay Langogan. Yan na rin po kay Kuya Berting Ventorillo. Good morning. Dumara Rojas, Palawan. Nag-send po ako ng picture sa account nyo. Pakita natin yan. 7:17 na gumaga. Marivic, Kakal, Kabati, Cesar. Good morning po. Wajaral, good morning. Morning, morning. Usapan natin yung palengke.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dahil yung pong market superintendent nagsalita na noong nakaraang araw, ma-interview po ng XFM.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At doon nga po, kinumpirma na simula ngayong buwan ng Oktubre, lilipat na. Ito pong old market natin, yung mga vendors, yung mga nagtitinda, mapupunta na ho kayo dyan po sa bago nating palengke.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
0: Diyan na raw ho kayo pupwesto, diyan na raw ho kayo magbebenta.
1: Bullseye. Bullseye.
0: At meron na rin mga pwesto ha, kung saan kayo.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Nabanggit na rin po, merong sa baba at meron pong sa taas.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ano ang reaction ng mga vendors natin dito? Payag ba kayo doon?
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ano ang mga nakapwesto sa taas? Ano ang mga nakapwesto sa baba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha, kinumpirma na ho yan. Ngayon pong October, dyan na ho kayo sa Baywalk Palengke, sabi po ng Market Superintendent.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At yung pong gulayan, protasan, yung food court, yung palamigan, sa second floor daw kayo papwesto. Yan po ang sabi ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Makakausap natin sa pong BOD. Winnie Cajetas, Board of Director. Samahan ng mga vendor dyan po sa Old Market. Aling Winnie, good morning.
2: Yes, good morning po, sir.
0: Kamusta?
2: Good morning po.
0: Apo, kamusta po kayo? Baka busy po kayo sa palengke ngayon?
2: Hindi naman po. Magsisimba po.
0: Ay, okay.
2: Mag-ready po, magsimba ano po.
0: Ah, okay po, magre-ready, magsisimba. Okay. Ma'am, yes. Ito ay nai-announce na nung nakaraan, salita na po yung market superintendent, tuloy na raw talaga ito. October, lilipat na ho kayo. Diyan na raw kayo sa Baywalk Palengke, ma'am?
2: Yan po ang ano sinabi ni, ano, no name, Ms. Tragrada.
0: Kaya
2: yan
0: nga
2: po ang in-announce niya po.
0: Ano pong, ano pong ano, naging resulta nung po kasi pinuntahan kayo ng mga konsihal, eh ang sabi nga, di ba, papakinggan kayo at ipapaabot kay mayor yung hinaing ninyo o request ninyo, ano pong nangyari doon?
2: Wala naman po, hindi naman po nakipag, ano, usap si mayor.
0: Hindi
2: yun naman lang po yung mga kagawad, ibang dalawang kagawad ba yun, or at saka si sila grada. Yun na lang po, kaya nga, ngayon announce na naman, nagpatawag ng meeting nung nakalaan.
0: Oo.
2: Itutuloy na daw. Kaya ngayon naman kami umaasa, nagsusumamo, dahil meron pa rin kami hearing, public hearing yata, ngayong Martes, awa ng Diyos.
0: Saan yan gaganapin, public hearing po, ngayong Martes?
2: Sa City Hall po.
0: City
2: Hall, second floor.
0: Okay, sige, second floor. Ano yung paghahanda ninyo sa public hearing na yan? Kasi after na may announce ng market superintendent, malamang nag-uusap-usap na rin kayo mga vendors. Ano yung latag ninyo sa Martes?
2: Ayun pa rin po, stand namin na manatili muna kami dito sa Old Market. At the same time, kasi hindi naman po kailangan kami pwede kung maaari, huwag kami ilagay doon sa second floor.
0: Oh, kasi, sige po, maliban.
2: Nahihirapan po kami, nahihirapan po talaga.
0: Sige po, para sa ikalilinaw, ano ang dahilan bakit ayaw nyo pa sa Baywalk Palengke at gusto nyo muna dyan sa Old Market? Ano pong pinakadahilan natin?
2: Eh kasi po, ganito yun. Sa second floor po, napakataas po ang stairway doon. Ang hirap-hirap na po talaga umakyat. Pangalawa po, napakainit po sa taas. Meron naman silang na-provide na electric fan doon sa ceiling fan na malaki. Pero once po na matamaan yung mga gulay namin, talagang malalanta po talaga ang mga gulay agad-agad. Hindi abutin niya ng 5 hours, 3 hours. Malalanta na siya talaga.
0: Paano yan? Nasa second floor pa kayo? Baka hindi kayo mapuntahan? Baka mamaya?
2: Yun na po, hindi na po kami mapuntahan. Wala naman kaming question doon na in-approve na ng DILG yung kalipapay. Tanggap namin yun eh. Ang sa amin lang naman, sir, ang hirap na sino pa bang papasok doon, which is kung magkano lang naman ang pera nilang bit-bit, sa talipapa na lang mamili ang mga tao. Sino bang papasok ka doon? Ang hirap na ngayon talaga, ang hirap na ng mga taong magpunta pa sa palingki na sadyain doon sa papasok pa doon sa may Baywalk, mamasahe pa sila. Which is marami naman silang mapuntahan dito sa ang mga barangay na may talipapa na.
0: Tapos,
2: hindi namin kini-question nga, tanggap namin yun talaga. Tanggap na namin yun.
0: Nandiyan
2: o na. Yun nga lang, sana humingi kami ng awa, tulong, na ibaba kami. Sino pa bang mamimili doon? Sino pa bang aakyat doon? Kaya nga, di ba may pamilihan ng bayan para sa kapwa natin. Para naman kumita. Kasi ayaw naman namin maging beggar sa ibang tao. Kasi hindi naman kami, talagang kami nagsisikap kami para maghanap buhay. nagsisikap lahat. Ang dami na talagang matanda na hindi na makakaakyat sa taas.
0: Yun na nga eh. Gulay.
2: Kawawa na talaga ang mga tao.
0: Ang hinaing ninyo nung nakaraan, huwag ihiwala yung isda, karne, gulay.
2: Ilang nga talaga. So far, 30 years, mahigit 30 years na ako nagsisinda sa palengke. Diyan ko na rin napaaral ang mga anak ko.
0: Mm-hmm.
2: Ang palengke ay kasama, magkasama-sama sa gulayan, isdaan, at karnihan. Yun po talaga, sister.
0: Opo, opo.
2: Yun po. Mm-hmm. Kaya kami nakikiusap. Sino bang gusto ayaw maging maayos ang palengke? Pero sa nangyari ngayon, paano siya magiging maayos, sir?
0: Mm.
2: Paano natin maprotektahan ang mga vendors? Ilan kami mga vendors? Ilan ang pamilya? May mga anak, may kanya-kanyang pamilya. Meron na rin sila mga stalls. Pero paano pa? Diba, so ay lang naman umihingi kami ng tulong sa pamahalaan, not actually tulong, kung hindi decision or pamaraan para maayos ang lahat. Pamaraan lang, sir. Pwede kami ibaba. Marami, malaki pang space sa baba eh.
0: Opo.
2: Bakit po hindi tayo mag-antay?
0: Opo.
2: Yun lang naman sa amin, pamaraan para mababa kami. Hindi po namin pwede talaga. Actually, ang Baywalk malapit sa dagat. Napakainit po talaga yun.
0: Oo nga pala. Yung hangin, yung hangin yan.
2: Yung
0: hangin yan, yung simoy ng hangin yan, mainit.
2: Oo. Saka mahirap, sir. Kung doon ka sa taas, sobrang init. Maraming ma-heat stroke. Hantayin pa man natin yan. Ang reason ng iba, why not try? Hindi. Isipin na kaagad natin. Tingnan na natin kaagad yung sitwasyon ngayon.
0: Pag tinry nyo yan at nakita na bang okay, diretso na yan?
2: Oh, yun nga po sir. Yun ang sinabi namin. Pero sa sitwasyon talaga, ang hirap talaga doon sa taas.
0: Di bali po, manalig lang ho kayo. Meron namang, kinatawan yung committee, di ba?
2: Yes,
0: yung pong market committee ng city council. Asahan nyo po yun na sila yung talagang akay sa inyo, tutulong sa inyo para makamit ninyo yung pong tama at gusto ninyo
2: yun
0: mangyari. Di ba?
2: Higit sa lahat yung pong tama na nakakabuti po.
0: Paghandaan ninyo ha, maganda, may sulat ninyo, mag-meeting ho kayo para pagdating bukas, iisa yung yung direksyon ng inyo pong hiling sa city government,
2: sa city council. Ayun naman po, ang talaga namin, sir, na huwag kami ilagay sa taas muna. Huwag kami ilagay sa taas. Kung pwede, dito kami sa baba, yun lang ang pakiusap namin ng mga gulayan. Lahat ng seksyon na nandoon ilagay sa taas.
0: Pwede,
2: kung pwede, dito kami sa baba. Sama-sama kami, sir. Yun lang hiningi namin talaga.
0: Yung rin pala, ganun din, malalanta rin yung gulay. Di ba? Yung gulay, yung mga prutas?
2: Yes, sir. Talagang apektado namin.
0: Yung palamigan, doon din pala, Roy. Yung ice, mabilis maubos yan pagka mainit ang panahon.
2: Yes, sir. Yes, sir. Yan po, talaga po.
0: Malamang yung gulayan, protasan, pati itong palamigan, gusto sa baba rin ito, di ba?
2: Yes, sir. Yes, sir. Yun po ang stand namin lahat. Opo, opo, sir.
0: Pero merong ilalagay doon yung patahian, barbershop, food court, doon daw sa second floor yun.
2: Ganun po ba?
0: Okay ba yun sa inyo? Barbershop, patahian, food court sa second floor.
2: Maganda naman po yun. O maganda naman po yun. Pero wag lang talaga yung malala, mga sa taas talaga. Nahirapan talaga kami. Kawawa yung mga. Wala kaming kikitain doon, sir.
0: Oo nga kasi ang tao na
2: sa madaling sabi, wala po kami talagang kikitain doon. Yun talaga.
0: Okay, sige. Ang sa tingin ninyo, aayunan ba yung magiging hiling ninyo? Kasi nung nakaraan nyo pa yung hiling eh. Sa tingin ninyo,
2: sir.
0: Sa tingin ninyo, makukumbinsin ninyo si mayor o yung city council na talagang ibaba kayo? O itatry, papasok yung, why not, try lang natin? Baka gumanon eh.
2: Bahala ng Diyos, sir, kung ano talaga. Pinasa Diyos na namin lahat yan.
0: Pero pag sinabing final, second floor kayo, tuloy kayo?
2: Malaman na lang yan sa aming samahan. May samahan naman po kami.
0: Okay. Oh, kasi pagka ganun, pagka hiwalay ang desisyon, ganito mangyayari. Halimbawa lang, hindi buo yung desisyon ninyo.
2: Mm.
0: Okay, nasa baba yung gula, ang karne, yung isda, nasa baba. Siyempre, okay na sila eh. Okay na, okay, nasa baba na sila eh. Paano kung paano kung iwan kayo, 'di ba? Okay na kami dito sa baba. Yung samahan ba mabiyag, mabiyak.
2: Ma-divide kami.
0: Ma-divide. Oh. Yun. Oh. Sana maging buo kayo, 'di ba?
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Hindi porke okay na kami sa baba, isda, karne, bahala na kayo sa taas. Basta kami okay.
2: Hindi naman. Wag ganun. Hindi naman po ganyan ang stand namin kasi yung last hearing namin sa City Hall.
0: Oo.
2: Naninindigan din po yung mga taga-Karihan. Nasama-sama kami talaga.
0: Ayan.
2: Sama-sama. Oo. Naninindigan po. Oo.
0: Yan
2: po naman ang stand namin po. Oo.
0: Oo. Walang
2: kaya
0: ano.
2: Kaya patuloy pa po.
0: Walang maiiwan. Walang pupwesto sa taas. Lahat tayo sa baba. Yan ang paninindigan natin.
2: Yes, sir.
0: Ano bang plano dyan sa may ano Old Market?
2: Yun ang hindi namin alam, sir, kung bakit ganun.
0: Wala bang ano? Ba, pag alis ninyo. Anong sabi sa inyo ng market superintendent? Ano mangyayari
2: wala
0: dito sa?
2: Wala din po siyang sinabi.
0: Wala namang magtitinda diyan, ano?
2: Bahala na lang po.
0: Ang saklap naman nan kung kayo nalipat doon sa bagong Baywalk tapos makikita natin may mga pailan na magtitinda sa Old Market.
2: Yan lang. Bahala na.
0: 'Di ba?
2: Sige. Bahala na sir. Kung ano ito.
0: Oh, paghandaan lang.
2: Ano man. May paghandaan na namin.
0: Oo. Yung bang ano? Yung ba?
2: Dasal na lang ang magawa namin.
0: Dasal na lang. Sige po, nakatingin.
2: Kilos at dasal.
0: Kaya nga, opo. Dasal
2: kilos
0: lang.
2: At dasal.
0: Oh, dasal, kilos, tiwala lang po kayo. Tignan natin kung saan kayo aakayin ng City Council paakyat sa tanggapan ni Mayor kung kaya kayong ipaglaban.
2: Diba? Yun. Yan po, sir.
0: Yan, o. Makikita natin yan kung kayang ipaglaban, ipagtanggol kayo mula City Council paakyat ng Mayor's Office, di ba?
2: Yun lang. Antayin lang natin.
0: Kaya nga, titignan natin. May tanong lang ako. Yung parking, na baka napaliwanag sa inyo ng Market Superintendent, yung parking area, kasi nung nakaraan, concern nyo ito eh, mukhang hindi kayo ipapark doon, yung mga ano lang daw, mga customer, na-address na ba yon?
2: Wala naman po. Wala naman sa masyado silang ano.
0: Hindi
2: pa, nila masyado yung ano niya.
0: Hindi pa rin kayo papark doon sa may parking area ng mga customer?
2: Wala na po kaming idea kung talagang ganun ba. Mm. Pero so far,
0: oo.
2: Sana matubo na nila.
0: Kaya nga. May bayad ba yung parking? May bayad?
2: Hindi ko po alam, sir. Kasi dito sa parking sa Old Market namin, may bayad po 5 pesos.
0: May bayad ano, 5 pesos.
2: Opo, sir.
0: Tapos naka-gate yan, Baywalk palengke natin, baka may bayad din ano, pero hindi pa natin alam.
2: Hindi po alam yan, hindi po alam.
0: Sige, yung iba niyan, pagka may bayad, sa labas ng Baywalk yan sila magpa-parking.
2: Yes, sir.
0: Ganun ang mangyayari, hindi na sa loob, sa labas na lang. Tapos, may bayad din yung CR.
2: Meron po.
0: Nako. Okay, collection din ng ano siguro ng management 'yun kaya panglinis-linis nila ng CR, pambili siguro ng mga sabon-sabon, mga ganun. Pero ano, maliit talaga yung ano, no? Maliit talaga yung ano, yung pwesto ninyo?
2: Sobrang liit po, hindi po. Hindi cashier po yung mga panindahan namin. Parang magtinda ka lang doon ng isang pirasong bilao, sang ganito ganyan. Paano na lang sir kung naubos na yung panindahan namin? Lalabas naman kami aakyat.
0: Kita. Hindi isang bakit wala kayong ano, wala kayong space na pwedeng ops? I-imbak muna natin pansamantala 'yung mga saging-saging. I-imbak
2: wala
0: lang
2: po, sir. Wala po, sir.
0: Yung pwesto lang talaga?
2: Yes, sir. Napakaliit po. Pati ngayon sa isdaan, pati lahat naman. Wala si
0: lahat
2: yung
0: talaga maliit.
2: Lahat po, sir.
0: Oo. Para sa iyo, 'yung bago at magandang palengke na ito na nasa magandang lugar kasi malapit lang sa bayan tapos nasa Baywalk wa Pasyalan. Tingin mo maayos o palpak sa tingin mo? Ha? Ah, sige, naputol kasi siya.
1: Bullseye!
0: Si Aling Winnie, yung kausap natin. BOD po ito ng samahan ng mga vendors.
1: Bullseye!
0: Samahan ng mga vendors dyan po sa Old Market kasi October lilipat na rin.
1: Bullseye!
0: Ilipat na sila papunta ng bagong palengke.
1: Bullseye!
0: Doon na tayo mamimili. Aling Winnie?
2: Yes, sir.
0: Sa pakiramdam mo, sa'yo, sa sarili mong pagtingin, palpak ba yung palengke o okay naman? Baka hindi pa nasubukan. Pero kung ikaw titingin sa ngayon na wala pa doon, palpak?
2: Kung sa okay labas po, titingnan mo, okay naman.
0: Oh, okay.
2: Pero pagdating nga po sa loob, hindi talaga po pwede yun.
3: Imagine mo, sir. Ang kaliit talaga. Bakit? More than 1 meter lang. Oh. Tapos yung kanyang width and length niya ay talagang hindi po pwede. Parang, bahala ka na dyan kung ano na. Eh, hindi eh. Laging sinasabi, ganito yun, ganito ang display, ganito ganyan.
0: Oh.
3: Hindi naman po yata tama yan, sir.
0: Ito pa. Ilan ba pwesto mo dyan sa Old Market? Isa, dalawa?
3: Dalawa po. Kaming mag-asawa.
0: Oo.
3: Kaso lang, nakalagay na doon yung nag-ano na kami, isa lang daw bigay sa amin.
0: Aroy.
3: Yung sa anak ko po na mag-asawa din, isa lang daw. Actually, sir, more than 30 years na namin yung kinukuha ng permit, kami mag-asawa.
0: Mm.
3: More than 30 years, tapos ngayon kukuni na yung isa. Yan nga ang question ko eh.
0: Kasi
3: bakit ganun?
0: Nung una naman, open naman sa lahat. Kaya lang, syempre, kulang at ilan lang yung naka-interest na magkaroon ng pwesto at magtinda sa palengke. Pero kayo, since nakulang, tumulong kayo. Sige, provide tayo ng panibago. Kuha pa kami ng isang slot para mas marami pang maibenta. Parang kumaga, ano mo yun eh? Effort mo yun?
3: Oo, sir.
0: Na
3: taxpayer po kami.
0: Oh, para maraming...
3: Every year po, wala po talaga kami paltos magkuha ng business permit. Nagtaka kami ngayon.
0: Isa na lang ang pwede sa anbo, pwesto ninyo, apat. sa anak mo, dalawa. Sa inyong mag-asawa,
3: opo,
0: dalawa. Isa na lang.
3: Hindi ko nga alam po kung bakit ganun, anong nangyari. Yun po talaga. Ang tagal na po.
0: Ay, di ko kunti.
3: May pamilya na yung anak ko, dalawa sila, mag-asawa. Isa na lang daw.
0: Oo, yun ang pagkakasabi. Paano yun? Di yung bilang ninyo, dyan sa Palengke Old Market, paglilipat na kayo doon, mas kunti na lang kayo.
3: Oo nga, sir.
0: Oo.
3: Ay, Diyos ko, Lord, ang hirap ng ganun nga sitwasyon.
0: Sige, hindi natin natanong eh, kung ilan lahat ng vendors, ilan lahat may pwesto dyan sa palengke. Halimbawa, nasa ilang kayo dyan, may bilang ka ba kung ilan kayo? Ilang pwesto?
3: Hindi ako masyadong familiar sa bilang, sir.
0: Okay,
3: si,
0: sige.
3: Sir, si Ma'am Teresa, si Sister... si Press Teresa ang nakakaalam sa lahat.
0: Oh, kasi kung 50 ang pwesto diyan sa palengke at pag 50 pa rin ang pwesto ninyo doon sa Baywalk Palengke, tapos nabawasan kayo ng ng pwesto, naging isa na lang. Aba, saan galing yung iba na 'yon? Kasi sakto man 50, 50 umalis, 50 ang dumating, pero nabawasan slot ninyo. Sino 'yon? Sino 'yung mga nadagdag? Baka ganun ba? Diba?
3: Yeah.
0: Isa yan sa tanong kung sino yung mga nabagay. Wala pa naman. Basta tingin natin kung talagang isa lang, ang ibig sabihin nun, kung 50 kayo dyan, mababawasan kayo.
3: Yeah. No? Yun nga sana. Yun nga kung ganun.
0: Sige, tignan natin.
3: Kaya,
0: Kaya nga. Ano po ang panawagan ninyo? Ano ang mensahe ninyo sa city government? Sa kinakaharap ninyong problema para sa bagong palengke natin?
3: Yun nga, sir. Sa panawagan ko po sa mga government officials, matugon na naman yung hinihingi namin. Tulungan kami. Or i-provide sa amin yung anong nararapat. At para rin po sa second floor na ginawa nila, hindi na po talaga halos kaya ng mga vendors doon. Sa taas na pakaliit po ng area. Pangalawa, hindi po talaga yun makakatulong yung electric fan na malaki. Dahil malalanta po talaga yung mga gulay namin. At the same time, yun pong pag-akyat mo sa itaas, doon, napakahaba po yung lalakbayin pa ng mga namimili or vendors bago makababa doon sa kabila. Sobrang taas po. Sobra pong layo. Malayo po yun ang correct na term. Napakalayo po bago ka makababa. So sana matugunan. May ilagay ang tagagulayan lahat ng mga palamigan doon sa baba po. Sa first floor po kami. Sama-sama nawa kami ng mga taga-isdaan, karnihan at kaming taga-gulayan at iba pang mga section na nararapat doon sa baba. May pagkakataon pa naman din po sir eh. Kung talagang nila gusto rin, may magagawa po sila. May magagawa po yan. Kung gustuhin lang po nila talaga sir. Baka... Kaya nanawagan nga kami, nakikiusap, natugunan.
0: Okay, sige. Thank you po, Aling Winnie. Salamat.
3: Welcome.
0: Si Ma'am Winnie Cajetas, Board of Director ng samahan ng mga vendor dyan po sa Old Market.
1: Bullseye!
0: So, yun ha. Kasi nung nakaraan, pumunta na ho dyan yung ilang mga konsihal at nakausap na ho ng mga vendor at pinaabot na ho yung kanilang hinaing. At ang sabi nga, mukhang ayaw lahat. Buo ang desisyon, iisa ang desisyon ngayon ng mga vendor. Walang may iiwan, walang pupwesto sa taas, lahat sila sa baba.
1: Bullseye!
0: Yan ang ipinaabot nila doon po sa konsihal na lumapit sa kanila at pumunta in inspeksyon yung pumbagong palengke.
1: Bullseye!
0: Pagkatapos noon, umaasa sila na mabibigyan ng solusyon yung kanilang hinaing.
1: Bullseye!
0: Subalit noong nakarang araw, dito ho sa XFM, na-interview yung pong market superintendent.
1: Bullseye!
0: At inanunsyo na ho na sabi sa buwan ng Oktubre, nandiyan na ho ang operasyon ng palengke.
1: Bullseye!
0: Pupuesto na sila, magtitinda na sila, dyan na tayo mamibili.
1: Bullseye!
0: Sa bago, napakagandang palengke kung titignan sa labas.
1: Bullseye!
0: Pero pagdating sa loob, mayroong problema ang kakaharapin ng mga vendor.
1: Bullseye!
0: Dahil nga naman maliit ang pwesto, kung sinong mga pwesto naman sa second floor, napakainit kulang daw yung malaking electric fan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ang sabi nila at gusto nila. Lahat sila sa baba. At kung merong paraan, kaya naman, meron din daw talagang magagawa ang city government.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun, sino ang mananaig dito? Yung desisyon, yung sinabi ng market superintendent, o yung damdamin na mga 30 years nang nagtitinda sa palengke?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na ipinagpapasalamat natin dahil 30 years silang nagtinda at sa tinagal-tagal ng panahon na yon, nakatulong para sa ating mga mamibili dahil meron tayong palengke na binibilihan. Kahit ngayong mga talipapa, magpapasalamat din sa palengke, maniwala ho kayo, di ba? Kasi yung ibang nagtitinda sa talipapa, dyan din galing sa old market, dyan din galing sa new market.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nag-servisyo rin ba yan sila? Doon ako kumikita, totoo, negosyo eh. Pero nakatulong at nakatulong din talaga. Sa city government, nakatulong yan na malaki. Sa tax pala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga mamimili, di ba? Sa mga event ninyo, sa mga gathering o kung saan ba na kinakailangan ng mga pagkain, nandyan ang palengke.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, sila naman ang umihiling na kung po pwede ibaba sila, lahat ng mga vendors nasa ground o nasa first floor lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May mga councilor. City council, tulungan nyo naman. Diba? Kayo yung nag-front dyan. Sabi nyo, pakikinggan ninyo yung kanilang damdamin, yung kanilang hiling. Oh, pinakinggan ninyo ha. Hindi lang nagtatapos doon. Na tamang pakikinggan nyo lang sila, tapos ipapaabot ninyo, tapos na. Parang nagindaan lang kayo. Wala yun. Napakadali. Kahit sino po, pwedeng gawin yun. Kahit walang ang mamagitan sa kanila. Kung gusto nilang dumirekta doon sa taas, gagawin po, pwede naman. Hindi yun. Hindi yun yung parte ninyo. Ah, hindi yun parte ng city council ng mga konsihal na humarap sa kanila. Na tamang napakinggan ninyo at naipaabot ninyo sa taas kay mayor. Tulungan nyo sila kasi kayo ang kinatawan ng committee na yan, ng market, ng slaughterhouse, di ba? Sa market na yan, umaasa ito mga vendor na kayo ang kakatawan sa kanila dyan sa city council para i-request yung kanilang hiling na mapagbigyan sila na pumesto sa baba. Magiging kengkoy pagka nagkahiwalay-hiwalay yung mga karne, isda, gulay na sa taas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tawanan tayo ng mga nasa munisipyo yan, yung mga palengke sa munisipyo, sama-sama sila. Tawanan tayo, kantsawan tayo niyan, Puerto Princesa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabihin niyan, kay Buwet, di ba, aloy yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala, aloy yan ng palengke ng Puerto, ganunin yan. Ay, sos. Isa pa yan. Ah, may kakaharapin pa tayo dyan. Yung palengke na buwis ng tao, pera ng gobyerno, tapos meron tayong CR, may bayad. Okay. Tapos yung doon sa parking, di pa natin masabi, mukhang may bayad din yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isa yan sa mga kakaharapin na kayo niya namang ipagpaliwanag yan. Diba? 7:42 ng umaga. Manager muna nandoon sa Barangay San Manuel. Pero tinutulungan na naman ang ating pong station manager. Manager, good morning.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Morning, morning. Arjan, good morning. Diyan sa Barangay San Manuel.
4: Morning, katropang Geras.
0: Oy, morning.
4: Dito tayo doon sa inaalalayan natin yung bata, no? Meron siyang hydrocephalus natin, ha?
0: Yun, hydrocephalus.
4: Ito na yung mga pinuntahan mo, katropang Gerald. At pinalikan lang natin ngayong linggo para abutan sila ng konting makakain, maulam. No? Dito sa kanilang bahay. Dito yung pamilya.
0: Yan yung ano?
4: Tatay at yung nanay.
0: Di, bahay nila Kaluwi, magigiba na yung bahay nila?
4: Oo nga. Sir, ito bang bahay ni Nino sa ready niya po?
5: Ay, papa po. Kapag mo. Magkagal na dito. 2019 po.
4: Itong lupa na ito kanina. Dati kasi po. Ito yung taray papa po doon. Papatagan na to. Puro papatagan. Manuel. Oo. Dali. Tingnan lang natin ha. Hindi ako yan. Sige, tingnan mo itong napakit. Dito, Orpen.
0: Sige na, puputol-putol yung live natin ha.
4: Medyo, ano na siya, babagsak na.
0: Babagsak na yung bahay.
4: Kailangan ng marimedyoan ito.

0: hayvan falan. Nasıl bir şey? Ve
1: dengan
0: o video. Yung signal.
1: Oh.
0: Akit kami sa loob.
1: Ito, sige, sige. Video ito, yan nakikita ko na paakyat. Oo.
0: Ha? Yung bahay nila.
1: Live na yan. Ah, ito, live na, live na. Yan na, nakita na namin yung live.
0: Hindi delikado, no? Hindi naman delikado. Pakabumaksak.
1: Yan ang live. Live na, live na. Yan na, umakyat, okay. Umakyat ka na sa taas. Manager, nakita na namin dito sa video.
0: Oo nga. Ito. Ilan sila, sir? Ha? Apat, oh, ito yung lady. Halika, kita pa ba? Hi. Travel. Hello.
1: Yan namang anak.
0: Yan, ito yung ayan, ito yung masakit. Okay. Itong isa, ilang taon na ito? Ha? One month. Ito one month siya. Lang. Yan, nakita mo yung isang baby na hindi problema.
1: Oo, oh, yan, yan. Ayan sila, oh.
0: Yan, po
1: yun na, nasa
0: so, itong nakikita natin, simula nung pumunta kami dito nakaraan, may mga development pa. Si Katropang Gerald.
2: Gerald.
0: Na, oh, pumuna ako. Hindi ba tayo mga ano, bakit pa yung bahay mo? Oh, sige, safety. Pagawa natin ito, bahay. So, ate, muli doon sa mga nakikinig, ano yung findings talaga ng doktor?
2: Ano daw po, may mga nakita po sila sa puso niya na may problema po. Tapos pinapapunta po kami sa medical plan sa pagpapos sa kubo para po matuloy si po po.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Kung ma-operahan.
0: Okay. Ilang taon na ito?
2: One month.
0: Okay. Pero okay pa siya at yung ano, heartbeat o yung ano?
2: Sa heartbeat niya ang food ko.
0: Pero okay pa siya? Ha?
2: Okay.
0: Okay. Yeah, nakikita niya ang bata?
1: Yan o, oh, nakikita ko yung bata ngayon. Nakikita natin ngayon.
0: Yan. Kahit mo lang wala, parang hindi man.
1: Yung isa okay.
0: Ito yung nakikita niya. Ano yung ulo niya, talagang lumaki na. Ano daw ang sali niya?
2: Lumaki na talaga po yung sa para nagpulit-ulit sa ulo yun po.
0: Ang dami.
2: Lumaki po.
0: So doon umaakyat yung so maaaring lumaki pa yun.
2: Opo.
0: Lalaki pa siya kung hindi maapopera.
2: Opo. Maglaki pa po.
0: May panas pa pa nung sabi ng doktor na.
2: Wala po yung gusto na.
0: Oh, sige. Pero habang may buhay, may pag-asa, di ba?
2: Opo.
0: So, kailangan gamutan talaga dito kayo matindi. Hindi lang gamutan ito, hindi kastusan ang patindi ito. Sino yung doktor niya tumitin sa kanya?
2: Kanimutan ko na po pangin, pero may mga referral po kami dito.
0: Referral kayo?
2: Okay. Okay.
0: So, paano ito? Breastfeeding? Kumakain? O paano?
2: Nag-review
0: po. Sa
2: meron po.
0: Okay. Gatas.
2: Meron mo po sila.
0: Ay, ito, sa patik pag musok po. Hindi na wala na ng respect dito. Ano? Laking gatas. Ano yung ano niya? Ano yung gatas niya?
2: Buo na po.
0: Hindi na. Tapos biberon.
2: Biberon.
0: Yun ang ano niya. Pero may baby pa siya. Nag-react naman siya pagka halimbawa pinasubuan na ng baby. Baby. Nag-react naman yung bata.
2: Nag-react po.
0: Alawa ka natin. So, Jay, nakikita mo, Jay?
1: Yan, nakikita pasyente natin. Oo, yung pasyente.
0: Napakaliit pa, Jay, oh.
1: Liit nga, yung
0: ilang buwan ito, ate?
2: Isang buwan ito.
0: Ang one month pa lang ito.
1: Parang ayun, yung hinlalaki natin, pati yung paa, ganun.
0: Ito, ipakita mo yung paa. Yung paa. Yan naman yung nakakuha kamay ko.
1: Yan, oo.
0: Ito kamay ko. Eh, ano siya kalaki yung paa niya?
1: Maliit kasi lang talaga.
0: Yung paa niya, binti niya, kasi laki lang nung tuturo ko.
1: Oo, oh, yan.
0: Patro panggirad. Kasi laki ito, mga papa niya.
1: Sobrang liit nga.
0: Liit?
1: Yan.
0: Oo. Ha?
2: Yung pagsipusok niya, malusin po siya mataba.
0: Okay.
2: So sabi niya, para ng linggo, hindi ba payat sa kanila laki po yung ulo.
0: Mapayat yung katawan niya. Pa, alimba, habang umuusad yung araw, umapayat yung katawan.

0: Ando malaki ulo.
1: Opo.
0: Nga. Opo. So, kailangan talaga ito. May, alam mo, antibiotic, ma.
1: May pumilit po na makikita-reseta po sa kanyang part daw po. Kung ma-ooperahan na po siya, malakas po siya.
0: Okay. So, operahan to. So, saan siya ma-operahan? Dito sa ulo o dun sa heart? Or?
1: Sa ulo po.
0: Ay, yung heart niya, may problema din.
1: May problema din po. Kaya po, hindi po po siya.
0: Yes,
1: para malaman kung namamaga po ba yung puso niya o may butas.
2: Dalawa pala.
0: Kawawa di.
2: Dalawa.
0: At saka ulo di. Ito, ito mga kaibigan, yung paan. So, one month old pa lang ito. Ito lang sa video na siya. Yan o, yan. Kasi laki lang yan. Nagtuturo ko yung paan niya. Pero gumagalaw pa siya o. Oh.
2: Hindi pala siya pwede, hindi siya pwede maoperahan kasi hindi siya pwede pala maoperahan pagka mahina, so kailangan pa magpalakas.
0: Anong gawang ano kailangan siyang lumakas
1: po, kailangan po siyang magpas po siya para mababawasan niya po yung operahan niya po.
0: Kambal ba sila?
1: Kambal po.
0: Ayun, di kambal pala ito, di
2: kambal yung kambal niya. Normal yung kambal niya, di ba?
0: Ito yung kambal niya. Ito.
2: Yan.
0: Normal o, di ba?
2: Hmm.
0: Ito yung kambal niya.
2: Dali, nawala. Yung... Nawala yung signal natin, nawala.
0: Hmm. Ayan, steady mo lang. Nawala. Dito kami sabi ng bahay.
2: Oo.
0: So, ito, miss, sabay mo pinangat kita.
1: Sabay po. Sabay. Sabay yan po ako sa kanila.
0: Ah, si Sarian.
1: Oh.
0: Dalawa sila.
1: Opo.
0: Okay. So, pagkatapos, sino yung nauna ko na iniwal dito?
1: Yung
0: nalusog. Itong normal?
1: Oh, itong normal po bago dito. Kasi po, nagdadaanan po siya nung nauna po.
0: Ayun. Inahuli siya.
2: Nadadaganan?
0: Okay, so,
2: nasa baba pala yung isa?
0: Dalawa. Pala, sabay niyang sinilang to, Jake. Sabay niyang sinilang. Tapos nauna itong normal. Nahuli itong isa. Yung medyo may tubig yung ulo niya, no? Tapos yung heart niya.
2: Oh.
0: Meron din problema. Diran. Okay na si Dad. Kita na tayo. Nakikita nung mga kababayan natin.
2: Okay ha? Okay na. Yung isa kaya, napacheck up din kaya yan? Baka mamaya meron. Huwag naman. Ito, pero normal yata yan.
0: Ito yung normal. Kanina natin si Ma'am. Itong isa, okay na siya. Lahat heart niya, yung brain niya.
1: Opo.
0: Napacheck na
1: yan? Mihalak lang din po siyang brain.
0: Mihalak. Saan galing yung hanak?
1: Baka sa pag-untok din po na namin feelings po namin.
0: Okay. Sige. So normal to, Jay. Ito ha?
2: Hmm. Kita natin. Yung normal.
0: Ito yung cesarean to ha. Dali sabay. Ito yung normal. Ito yung isa. Ito ang may problema, Jay.
2: Yung isa malaki na talaga?
0: Isang malaki.
1: Sa probinsya.
0: Sa probinsya. Opo. Mabuti na i-dabas mo pa yung kaya lang nga. Yun yung problema. Yung pangalawa. Okay. Mm. So, ate, ano yung advice ng doktor? Kailan siya dapat madali? Araw-araw ba?
1: Ano? Week po.
0: Once a week. Mm-hmm. Pero sabi mo pa nila, hindi siya pwedeng operahan niya. Po, mahina. Kailangan palakasin. So, paano palakasin yung mga reseta sa yung vitamins?
1: Opo, yung mga reseta po na pinag-inag-inag po sa akin para lumakas po siya.
0: So, yun. Ito pang Gerald. Anong sa observation mo itong araw-araw pa yung pag-inag? Kumalakas ba siya?
1: Ano po, iiyak lang po siya. Pag-inag-inag po siya kaiyak.
0: Ayun lang.
2: Hindi pa naman mapadede yan ng marami? Hindi mapadede ng marami?
0: Ano yung bibir? Maubos ng bibir isang bibir. Ito. Makita mo yung bibiran. Ito dyan. Ito ang bibiran dyan.
2: Ayan.
0: Mga kaibigan. Ayan. Ganito kalaki. Nauubos niya to?
1: Hindi po. Kunti lang po.
0: Kunti lang. Ha? Patak-patak lang. Ganun. Ito nakadede na siya ngayon?
1: Tupo.
0: Ayan, ito dyan, puno ito kanina dyan, yung biberon.
2: Ayun.
0: Mga kaibigan.
2: Kalahati na ito.
0: Yan pa lang yung nababawas. Puno ito kanina eh. Ah. Yan palang inababawas.
2: Ang baby pa naman, dede ng dede yan.
0: Oo nga eh. So, kailangan talaga po, mauubos niya to araw-araw, tapos vitamins, tapos yung kanyang lakas tuloy-tuloy. Lalakas siya, no, ate?
1: Lalakas po siya.
0: Pero sa ngayon, patitim, ano lang siya, parang yung...
1: Patitim-tikim.
2: Wala nang ano yan? Wala nang mata, yung ha? Isa? Wala nang yung isang mata?
0: Ano yung mata niya? Na-infection
1: po, kayo po pumutok dito.
0: Ha?
2: Pumutok?
1: Sa pagbanat ng ulo.
0: Ang bihira, ang natap pala sa mata. Anong matakalat?
1: Ito
0: wala na yan. Hindi na yung pagdagamit. Kung nakakakita yung kanat. So, yun, may kanyang pero, sabi nga, may isa rito dito. Ito, monster. Ilalaban nila ito. So, ito yung halika-halika. Hindi kami makakilos sa maikigig, magalaw-galaw yung bahay.
2: Maliit.
0: Kailangan matukuran ito pala. Huwag natin yung kahoy ito sa nag-aaral.
2: Kwadragwas.
0: Paano nyo ilalaban itong bata? Ano lang po talaga. Pray lang po sa atang. Ano po talaga. Tapos, hindi po namin talaga pinapayaan sa mga datos niya po. So, tingin ko dito magpapalapas na kanya eh. Yung gatas niya, yung pagkain niya eh. At saka yung vitamins na nananong doktor. O, hindi siya talaga ma-operahan din kung mahinap. Pero ako talaga ang ano. Sabi po kasi ng doktor, may ano po daw niyo. Kanyang ito. May damage po.
2: Damage.
0: Ito ha, mga katropa. Alam, hindi. Patuloy yung ano natin. Patuloy yung panawagan natin. Dito sila yan. Siya may puro buhangin na dire-diretso. Papatagaan. Pinakadulong bahay. Yung medyo parang babagsak na yung bahay nila. Malapit na dito sa buhangin na ito. Dagat na dito, sir? Dagat na, no?
1: Oo, ipapit
0: pa rin.
1: Ah, gano'n?
0: Ganyan. Abot na ang tubig dito. Dagat na pala ito.
2: Naabot pala? Naabot pala dyan?
0: Oo. Kumain na ba kayo? Ha?
1: Wala ka.
0: Sandali ah.
2: Maroy.
0: Ngayon, kausapin mo dyan. Kukunin ko yung binili nating mga...
2: Sige,
0: ano nila makakain, ha?
2: Sige.
0: Ito, kausapin po na si Mr. Bababa ko yun ang gamit ko yun. Yung, ano natin.
2: Sige. Jan? Hello, Jan?
0: Hello. Hello.
2: Jan, may intay lang natin na may si Calloway merong mga ibibigay sa inyo, ha?
0: Sige po, salamat po.
2: Kamusta? After na pagkatapos nating magkita dyan sa bahay ninyo, tuloy-tuloy yung panawagan na ginagawa natin, mukhang marami na rin na nagpaabot ng tulong, ano?
0: Opo, meron lang po kahit
2: oh, magkano nang magkano nang nalikom natin sa GCash?
0: Mga 15,000.
2: 15,000 na, okay, malaking tulong na rin yun. 15,000. Tapos may mga nagchat-chat sa akin, inaalam yung bahay mo. May pumunta, di ba, may nag-pray dyan sa inyo?
0: Opo, meron po.
2: Yun.
0: May nag-pray.
2: May nag-pray. Hayaan nyo kami sa XFM, tuloy-tuloy talaga namin ito. Inaaraw-araw natin ito, post, panawagan, para makahingi pa tayo ng tulong. Ang kailangan na lang pala natin ngayon ay palakasin na si baby para umaoperahan.
0: Opo.
2: Yun ang kailangan natin. Yun ang kailangan natin. Napaoperahan din siya. Kasi yung tulong, madali na lang yan. Palakasin lang talaga yung katawan. Yung tulong, magagawa ng paraan yan. May mahingian tayo. DSWD, PCSO, Pinoy Workers, mga ahensya ng gobyerno, pa pwede natin malapitan dyan, ha? Yan na, manager, yan na. Wala pa silang kain.
0: Ito na.
2: Yan na dyan?
0: Yan na.
2: Itlog, oh, itlog. Mabuti pala nakadala ka, manager. Mabuti nakadala ka kay wala pa silang kain na agahan.
0: So, may mga noodles sir. Ito may bigas. Hindi mo isa sabi. Pagkain na ba kayo? Ito yung dalata yung bigas.
2: Yan.
0: May dilata. So, dilata ha. Ito sa mga bata o.
2: Yan.
0: Cake. Ha? Hindi naman na.
2: Bigas, yan. Dilata. Noodles. Noodles. Yan. Ano yan?
0: Ayan.
2: Ano yan? Uhata?
0: Noodles.
2: cup noodles.